ci man daal ba sama bët mënta tege te suuf su madina soxé lool sikk daal maa ngi ñaan suñu borom mu teggal ma ko. léeg-léeg mu àgg ci wax ne loolu du sikki kese, xam naa moom bakkaar la moom, bakkaar boobu fi ne gis nañ mu jéggalu ko ba tey. yaquni dambi ya xata lam ara walam adal aral madinatu munawwara, gis nañ ci njëlbeenu raaya mu wax ne ghaffaaru lighfir dunubi wafku kan kabali bi man alayya li tarki zawrahu aaru. sunu borom maa ngi lay jéggalu di ñaan nga xob bi samay jéng ci daraja yonente bi nga xam ne ñàkk gi ma ko ñàkk a siyaare ji gàcce la ci man, li may woote ci moom ëntëg ma toog fii bañ ko siyaare ji. biir loolu da ngay gis waxtu ne mu wax yasuruka minni xaythu ma kuntu ya muxi fuaadi wa ruuxi bil bouchaarati dhaata yi inni laka dëhra daa chawqin fa xus bi yadi. gis nañ ci njëlbeen nga mu def xasiire koo xam ne moom bu ko gën a yéemu mooy gi tàmbale ci inni bi jax jaaxin al muxtaari mashruuf, xasiire gàtt la xitaan la boo xam ni jàgg ci waxi waxin woo xam ni moom yéemu la nda dafa wax ne fal qalbu yëhtazu xubban zawra rawdatihi yaa laytani tirtu aw li kaana durnoofu. xol baa ngi gësamu, xol bi daal fi ni mënatuta am jàmm, gësamu daal fi ne ci dëne jàmm daal mënatu ma ko am ci bëgg siyaara ji rek rasulullahi salaa alai salaam ak neexoon ma mën a naaw ami laaw yaa laytani tirtu aw li kaana durnoofu aw niltu saadan baliixan aw qadartu ala qatcil mahaamihi xaytu chawqu ma'luufu li kay azuura rasulallahi malja'ana yowma alqiyaamati mahma xaada taxwiifu. waxil kawe foofi nag lañ ko gisee jawarawatina jamono yi mu nekk tubaab mu tàmbali nag li ñaan sun borom ne ko ginnaaw am naa gàllankoor nag te yow dara tëwu la te man sama yitte jëpp mooy dajeeg moom da tàmbali wëlbatiku di ñaan sun borom mu dajale koog moom gis ko ci lut ay nelaw. kulla zamanin la azalu atlubu liqa'ahu wa artaji wa arghabu kabura azza ma talabtu ya aziz minka wa ma huwa alayka bi aziz. ñaan sun borom ne ko dara tëwu la, moo tax dama bëgg nga wan ma ko ci ludul ay nelaw. daana gis lu bare bari ci nelaw waaye da mujj nag ne ko nag dama bëgg nga wan ma ko nag ngeen ndax dara tëwu la sun borom moom dara tëwu ko. foofee ca Touba gis nga qasida yu njëkkee lu mel ne ilahi fasalli léeg mu jullu ci yoon itam ilahi fasalli bi xayri intiha ala al mustafa dil muxayya sabih salaatan turini huna wajhahu. borom xar kanam bu leer boobee da yàlla nga julli ci moom waaye julli goo xam ne nag da nga may wan xar kanamam ba ma gis ko iyaanan li yasfi qalbi ljarih. moo tax Cheikh Abdoulaye daan mu baax mu wax sëñ Basirou it wax ci minal baa xalim ne foofee ca Darul Qudus ca jàkka joojee ci weeru kooru Aïssacine 1311 ci la njëkk a gisee rasulullahi salaa alai sallam ci lut ay nelaw waaye ba mu ko gisee lu mel ne rideau daa dox seen diggante mu gis yonente bi ànd ak sahabam mu wax sëñ bi ne ko sëñ bi wax yonente bi ne ko lii neex na lool bég na lool nag ndax wax na ca wajhu nabiyi lmuntaqal mu jëmmali waajahali waliya qaada amali bég na lool waaye rek dana ko dama la bëgg a jege nag ba gën a jege sa gaa yooyu. yonente bi xamal ko ne ko loolu du lu yomb ndax ñii dañoo àndoon ak man di taxawal diine jamono jooja weesu na ak jihaad jooja waaye daraja ja moom sun borom mën na ko may ku ne waaye nag la koy maye du doon lu yomb nag faw sa yitte di taxawal diine da nga ci jànkonteeg lu ne te loo ci dajale da nga koy muñ te doo dellu ginnaaw sëñ bi nongu sart yooyu yëpp. li waa ji wax ne adib bi ma chiite xëyr al boadi ank tëjit awfa muhibin bi ma yurdiika mubtahin. mooy menn bugal dal la mënta dékku mooy sori la waaye mbugal meneen mu mën a doon rek mën nga ma ko teg insha allah ndax ca wax jooju gis nga da Cheikh Abdoulaye neen da ko wax ne ko ruugi da la sakkul ba mën a xam lu mu attan ak lu mu attanul waaye lépp lu ruugi mën a dékku de jom ji mate na ko mooy natt yi lu mu bari bari rek gis nga moo tax ca déwél si rek la dem ci géej géej gi daj na fa doo xam ni moom ci moom daana wax ne rus naa koo nett li la fa daj kenn du la ko du la ko nett li juróom-ñaari at yoo xam ni nekkul ci ay néeg ak kër waaye njëlbeen nga bi nekkee làmbar ne kii Libreville waaye gis nga ay maayomba loolu ci àll ba lañ koy sànni te joxuñu ko mu lekk joxuñu ko mu naan amul kër itam mbaar mi mu daa defar moom ci moom moo koy defaral boobu te mbaar mi léeg-léeg taw bi ñëw sànni lépp

0: Serigne Touba neena sa yo nekké ci bir mbolo na ngay sammu bu baax te neewal say wax te and ak dal so bëggé ndëriñ.
1: Touba Mondou bi duna wërëngël këpp.

defal ko ndax jaala ci sharia moy dem defal ko mun loko natou bi mah mum xawoy ci mom waye dafa melni nak liñu def fi mom dem di jaxale di joxe ay xaliss ak nan faaw dañuy nek ba dent ko wona fu jor ko joxe lolu a drawé du sharia wax ci sharia mom dem sax di joxe xaliss ludul ne dañ ko djiblu dimbulé ko ndax sax na ne yeen ta islam da na wax bu nit faatu le mu wax ñeden na ñom ñu toggu it ko da gina amna lu leen galam ko bu mënu ñoo togg duñ tala togg amma nak de jox ay xaliss niñ ko defé ni mom ci suñu ad la bako waye bu ko tegg li islam santane de jaale islam santane mom man ci nako def ñeek ñu rob man ci nako def gina bo dara wallahu mbokk mi laaj neena kuy jëfëndiko al-wudul mahfuz waye neena day liggéey ba fukki rakka yi nga wara julli ci guddi gi mom du ko mëna julli moy ndax dana mëna julli ñaar rakka rek bayiko wala da koy fay ab julli nak bu xasse jël wërd mom na xamne engagement bu mu jël digg borom nga ko wara jëm sam xeyna fukki rakka yi ndax du sar fu mu doon sar yu guddu jël jang ñettel xlas la mu doyna amna lo xane kon warna mana am ci guddi gi barab bu ko dugal xeyna buñ ko neewon da ci jang lu bari ci alquran bu jël waxtu waye ginaaw mom lu man ci alquran man nako ja jang kon na tax ba saxal limu rakka yi na fexal ba saxal limu rakka yi bu fekke daf ko ci guddi gi beccëg bi ginaaw bu nafile da gane ba tes bar man nako fay waye na xam dal lu warlu la war ko wey diko def bu xate man na wañi sar yami jang wala limu ay yami jang te gatal ko waye fexe bu matal limu rakkay wallahu ta'ala mbok mi laaj neena dafa deg borom xam xam bu wax ne julli du yor ay loxo ben dalil rotu ci nekul ci muwatta wu am malik nekul fene muy laaj ak leral ci lolu waaw julli du yor ay loxo de moy al mashhur ci mazhabu al imam malik am nañ ci ay dalwaay bokku na ci amalu ahli almadina te lolou ci dalwaay yu masab mayla don ci ab hadith du wer bu rote ci mbir mu dik fek wa madina di jef lu wute ak lola day japp ne jef joju day wane ne kon yaronte bi alayhi salam bu digli won lay mu jina ko baye di def lenen du bokku tok lola xa ñom ñom mu jidde ko yaronte bi alayhi salam kon lañ nekkon moy la mu jene nek lañ ma fi diko def bi ci dit ñaari hadith wer rotna yo xamne dañ ci degge lolou benn bi moy hadith yi ki ñewon ci jakkay yaronte bi sallam julli ba nopi dem nuyu yaronte bi sallam mu nako demal nga julli julli wo daf ko ay yoon diggal ko nañu julle tambule ci tambuli ba waye amu fenn fu mu fu tuddu ngop ay loxo ñaarel ba ki doon melal julli yaronte bi sallam wax bu kabare day dal ba ci yax bu ne saxaat ci bere bu do war man ko yalla bindi kon ay loxom yoru moy ci fanti mom loolu it dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day junju ne kon julli li ci ciosan moy yor ay loxo kon ñaari hadith lo nañ ci yo xamne yep hadith yor la ahadith yu rasti qabd nak borom xam xam hadith yi dañuy wax ne hadith bu ci mucc ci ay wax abu ba bok amé ben hadith la té dañuy wax ne kon jëfi wa madina ji day wane ne luñu na saxal la lolu moy li ci mazhabu malik dal bi def it amna ci sahaba yi radhiyallahu anhum ñoo xamne xamoon nañ leen ñuy xabdu ñu ñuy julli di yor seen loxo naka non ci tabi'un yi ñoo xane ay borom xam xam lañ ci sahaba yi ku melni abdullah ibn zubayr wax nañ daf daan yor ay loxo ku melni tabi'un hasan al-basri ak al-imam sa'id ibn musayyib dañ leen julli di yor seen loxo kon amna ciosan amna yi ci salafu salih ñu ko doon def mbokk mi laaj neena iman ji nga xamne moy iman jakka ji su ñewé ci jakka ji am ngant ndax ki naay bam bu ñëk mo wara dem jité wala sañ na tan ko ko neex mu jité loko alol nak ak jubo la ci jakka ji rek nak wa jakka ji lañ jubo bu ñé dal iman bu amé ngant na diw dam bu amé ngant diw dam lu baxna bu fekke dañ ni diw ya iman so amé ngant tan ko lu neex baxna luñ ci wax rek li am solo moy ki jité na mëna jité wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena
fi rew mi nek dafa bari ay nit ñuy ray te atti won ci l'islam ci ku ray ñu ray ko mu ne bu nit rayon nit ay nit dajalo ray ko lu ci atel ci l'islam ak kan mo wara joxe ndigal ci ñu atté wo ci l'islam nit ñi duñ fajal seen bop lolu fawda la diine dox ci lolu ndax lolu lami yaq man na ëpp lañ ci jullo defar kon ñi yor doley rew mi nguru rew ñu ci seen loxo ñu ñoo wara atté nit ñi ci l'islam nit ñi nga xamne nit ñoy tan nit ñoo war buñuy tan nit tan ko xamne buñ ko tané mu atté leen ci l'islam jaadu wona tay buñuy tan nit julli ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tan la faaw nga mel ni faaw ngay def li waye ay nit mom buñu fajal seen bop wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko am won bor ci ramadan bu ramadan jalle bu koy fay neena ndax bu ci doge te tay ko day waral nu kafara wala det kafara mom ci bir ramadan lañ koy def ku xotti wor may ramadan ma koy def waye bu ramadan xasse jall ku kuy fay ramadan bo ci doge kor ga yaqku am nga bakkar ci dog giñ ko dog te tay ko waye nak kafara waru ci mom fay benen bis rek mo lay war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ku waxon nit ne ko sama téléphone bi suma amé benen téléphone dina la ko may waye néna ginaaw bu mu am benen téléphone mayuko ko xaye dal munta amna xolam mayuko mu yëkëti ko jox ko ndax lolu bor la ci lo sa mo la dét lolu bor la ndax ku diggé la waye nak lam wax wax na lolu dëgg ti ak julit du wax lolu dëgg na moko waxon nako bu mu amé benen dina la ko may am benen mayuko ku wax na lolu dëgg bokku na ci man da ngay nafiq ko xamné day bu diggé lam la diggu ko def lu mata moy plaway nak doonu bor bo xamne daf ko wara fay mom moko digon ne ko su nangame ma nangam la nangam jojo am te defut lam wax lola wax na lu deug digge na ba nopi wute dig ba lolu ci melokani mandarga na fekk la bok bil da koy moytu wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne nañ ko ñaan dara ba muy jox ka ko ñaan nak neena mu yene ci sarax ndax dana yoru sarax wa bu fekkene kim koy jox day fegna lek sarax wax ko aaje wo la li nga jox nit tam aaje wo ko nga jox ko ko ngir yalla yene ci yalla lolu sarax bu man la ci am yolu sarax wax li wota le sarax ak moy may ki ngay may man na baña aaje wo ndax mayo ko ngir dako aaje wo dang koy may ngir suxa dang bëggel wala degeural ko ay ki ngay sarax nak dang koy jox ngir da aaje wo nga diko jox ngir yalla wallahu ta'ala mbokk mi lañ neena ko xamne day liggey ci machine bo xamne day wal am ñax waye neena ñax mi day guddu ay maladie na ci biir lu melni ay leug lay leg machine bi leen rayale neen di ci ray lu bari te mom du ko yek sax muy laaj ba xam ndax loolu amna ci ay yaq wala deet waaw yu mel non day leugën moy moytu kem katinam bu dé rabbi allu yoy ñaari machine yi amna nu muy riré rabbi dañ daw bu ne fexé dal ba nga xamne ni dañ ko yëk mi ngi liggéey ñu mëna daw lu moy liggéey ndax yu mel nonu ray leen ci lu dul aajo ci lu illa daganu ndax borom bakande sañ leen ren nak yu jëfëndiko way ray leen ci ray jo xamne aajo taxut lolu kenn wuro ko jublu fakké nak tayuko yalla du ko ci top dara mom way moytu nak mën na nek ndax yu mel nonu ñaare bu dé machine bu yir mom sa buñ ko déggé dañuy daw kon fexé bañ daw mom mëna lu liggéey am te du leen dor lu moy liggéey wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena ko xamne di def weru de mu am lim bu ngeel ci alal dem dañ ci banka wa muy laaj ba xam lim bobu asaka war na ci wala deb wa lam fay dañ ci bu fekke mom moko mom day bu ci dencé ci dajale ba mat ni faat xam nga suñu ni dana dégg ay 3 millions bu xasse man ni faat mu dencat ko at asaka dañ ci war ay fiek matugul ni faat asaka waru ci su maté ni faat ci matul atit asaka waru ci ludul ne day don kuy commerce di den ci lene li di liggey ci lene koku mom bu waxtu asakam jote lam den ci bank ba ak lim yor ci loxom lepp lay bolé gennel ko asak wallahu ta'ala a'lam mbokum yi laaj neena kuy julli di jang ci sar yi ñi wax mu fassal sar yi guddi ndax day jang sar yepp wala waaw loolu lañ sopu de ci julli suba ak julli kisbar ya bëgg mu jang ci tiwalul mufassal tamulé suratul qaf wala hujurat
ba ci abasa won na jaat biya ci sar yi lañ bëgg kuy julli suba ak kuy julli tisbar nga jang ko fekkene do kuy jité mbolo mo xamna ñu ñoo doole nga ci ño xamne it am nañuy aaje wala yoy nga ci suba mum baña guddal lool moy leugal bu day ñoo xade xam nga ñepp man nañu and ci li nga def wala mu yow dong sopp nañ nga jang sar yi gudd yoy way nga jël sar yi bam jeex na luñ sopp wallahu ta'ala a'lam mbokk bi la ne nak xasidi ñu ko bind diko bindé ni ñi jangé alcorane ci nga xam dañ ko idoxam ak yu mel non muy laaj ba xam ku koy jang noko wara jangé ñaar yépp baxna man nga ko jang ni ñi jangé alcorane ndax lolu ci saam lu ñu xam ci lakku arab di idoxam yenn xaraf ci yenn yi waye man nako jang yépp niñ baxo jang lakku arab ni rek ñaar yépp bax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena kuy jang alcorane ci waatu warsh niko gone jange ni legi neena te mu wote niko mag ni doon jang ndax dañ koy jatta bi yak aw riwayatu warsh dafa am ay regalam regal yoy mu kuku wacc rek day japp da nga yak ndax jangene wi nga jang bokku tek yoon wi ngay jang ki ngay jang am jangam yoon wiñ tek ngir mom riwaya biñu askan ci warsh mu jele ko ci imam nafi'a da am nuñ ko baxo jangé jangén wowo nak muy mag muy goné ku jangnu wuté non ak yak la budé ya ko xamné yak gi lool la man daf na gor gor lu kém katanam dañ ñoo sant ñu ragal yalla sun kém katan xéna mag ngi bo lool lañ man bi ndaw ñi diké xam xam ubbi ko ñu xam lu gëna wër lool lañ wara jang mbokk mi laaj néna nisa bi asakari khalis fu tollu ni nisa bi asakari khalis demone yu tollu mom dana mat 3 million ma dana ko djegge 7 million wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena ko xamne dañ ko rawé ab rakka ci julli ndax bu iliman di sujjot sujjotu ba'da salam bu ilimanam selmale rek mom lay jog ak la julleñ wala day nek ba iliman sujjot ñaari sujjodi ba selmal mu doro jog fu iliman selmale ba noppé ci julli gi rek man na jog mom ak la julleñ bu noppé

Serigne Touba neena man de dama wote ak nit ñu bax ñu fi neewon dembu ak barki dembu ndax ñom dañ da ñaan suñu borom mu may leen man nak sama borom damay may dara ba nopi door na ma ñaan ko lolit nu ro nak lim wax ne maddal yal husna wa maddal zayat man li yaqulu haka khabla maddiyat

Serigne Touba neena kuma yaakaare aduna jaaxalum ndax sunu borom jox na ma ko te doyewuma ko dara. Kuma yaakaare ëllëg itam jaaxalum ndax manal naa fa ku ne lu kawe njortam. Ki ma jaaxal kay mooy ki nga xam ne ni ma yàlla sunu borom def neexu ko.

serigne touba neena khassil ak jaawat kuko mokal duñ la lacc bammel jesbu mawahibu ak mukhadimat ñoy ay fasam yi nga xamne ku len war ku ne te waccu len danañ la ceppel ci aljana.

0: Nani mo don wa yam
1: A'udzu billahi minash shaitanir
0: rajim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Allahumma bijai rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa sallama tasliman. Mbokki julidi, mbokki talibe, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nogi aman bekte dalal len ci emission bi daru khassanat kaddu gi bayiko fi ci Touba Milano ci Sidiop Serigne Muntaka mom Serigne Basirou Mbacke ci kaddu gi rek seen mbokum talibe ndongal ndongay way ma lekkolok ci xarale gi rek baye fallu radio bi. Tayji rek daru khassanat dafa del ci wat dalalat gan gunu min muy Serigne Ibrahima May Lamp, waye muy ko xamanteni ni wax deug yalla ken du doyal ci waxtanam, ken doyal ci ab soñam ba taxna ñu andi wat ko ngir ñu mëna jangat ab tomb bu yaatu bo xamanteni rek buñ ci library xeyna ken ku nekk ci ñun rek dina am lum ci mëna jëlé. Kon ni may def rek moy baye fal ci am lekkale mak Serigne Ibrahima bu jappandé rek ñu duggal ko mu nuyo, bu ko defé ñu dégg tomb bi. Serigne Ibrahima,
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki ñi ngi leen di nuyu, di leen ziaré bu baax baax, di am bekté di delu wat ak yeen ci seen émission Darul Sanat, di nuyu Cheikh Abdullah Diop ndongal ndongay di taxaw bu am solo bi nga xamné ñu koy taxaw bu liggéey bi. Ginnaw bi nak ñu nuyu Chambay Fall mi ne ci xarale gi, di ziaré bu baax suñu jëwriñ Seigne Ibrahima Ndiaye mi nga xamné mom moy jëwriñu liggéey bi yépp, ñu koy ziaré di ko ñaanal Yalla Seigne Touba defal ko tawfiq. Di ci nuyu bu baax baaxit mboolem mbokk yi nga xam ne fii ñoom ñooy bàyyi xel rajo bi, rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di fi joxe liggéeyu Seigne Touba bu am solo bi. Ñu leen di ñaanal ñoom ñëpp fàttewuñ ci kenn, rawatina Seigne Barbu Diop. Seigne Blaye ñu ngi lay nuyu di leen ziaré bu baax a baax ci weeru tëdd bi nga xam ne mooy asharu al ramadan al mubarak. Yàlla na nu yàlla defal luñ ci jaamu yàlla mu nangul nu ko, yàlla suñu borom defal na ci lépp loo xam ne jaamu nañ ko ci mu doon fulal ñu ko mu yëkkati bàyyi xew bi bari. Ñu ngi ñaan tamit suñu borom jamono ji mu soppeeku bu baax a baax, ba nga xam ne si jafe woon yëpp dina yomb yi sori woon jege yi nga xamee ne si maanaam jege na te mënuñu cee jote ñu jot ci te bu ci jotee yàlla nekk xewal boo xam ne day tasaaroo ci àdduna seen suñu bi. Jërëjëf.
1: Jërëjëf Cheikh Ibrahima, wax dëgg ñaan googu rek daanaka doyoon na sëkk ab jotaay, ndax wax dëgg ak laabiree ngi ci ak yërmandee gi ci, waaye ni nga ko waxee rek ñuy ziar yi ñëpp kon ci weeru tedd wi di leen bàlluwaqte di leen bàlluwaqte ñaan suñu borom nangul ñu lépp luñ ci jëf.

0: dañuy teel a fëx jëm ci ngont ginnaaw kenn du xëyaat. loolu moo di tomb tey bi. Cheikh Ibrahima, dégg nga tomb bi? ma baamuwaat ko rek. Moo di ku tedd ki nee na bu am xëy jagulee dañuy teel a xëy, maanaam bu am xëy jagulee dañuy teel a fëx jëm ci ngont ginnaaw kenn du xëyaat. Cheikh Ibrahima, noo déggee tomb boobu?
1: Ay loolu waxi Serigne Touba la. waxi Serigne bi moom boo ko déggee rek xel da koy nangu. loolu la suñ borom def ci moom. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom wax ko ni ko ma yantiqu ani hawa in huwa ila waxin yuuxa. Cheikhul Kadim Khadimul Rasul mi nga xam ne moom mooy alwarisul kaamil doon Serigne Touba yonu Seydina Mouhamad loolu la ko yàlla defal. wax ju mu wax soo ko déggee xel da koy nangu, ay jërit da koy jëfee. loolu mu wax Cheikh Blaye mu mel ni dafa da koo wax ci jamono jii ñu toll. ndax danoo toll ci jamono joo xam ni danoo gis ni sunum xëy dafa naaj wala danoo yéex a xëy. danoo dem ba nga xam ne mu naaj na kon li ñu war a def mooy fexee teel a xëy ndax ñu am ngont mat. loolu am njàngin lu mag la woo xam ni fii yëpp. ndax boo ko xoolee Cheikh Blaye di nga gis nag moo xam ne si yilif na ay njabootam am ay soxnaam ay doomam. maanaam boo dee xool la mu mokkal ci alquran matul juróomi saar mooy cinq fami. kooku xam nga ne am xëyam naaje na. léegi nag waxuma la sax saar yi nga xam ne si mokkal na ko muy juróom-ñaari saar wala ñetti saar wala ñeent. waaye am na ñoo xam ne dañ koy taqale. waaye loolu du tax nga daal di yaafus. boo déggee mun la da ngaa war a teel a fëx muy maanaam jamono ji ngay nemmiku loolu sa bugg a kër am njaboot gaawantu ci sa njaboot nga yóbbu leen ñu jàngi alquran yow nga fexee dab-dabaatal. waaw comme ni ko Serigne Touba waxee wa man tadaraka alladhi khatfata min allaha wa ammara al awqata bi tawbati nasuhi wal iqbali faaza bil kamal. Serigne Blaye dara du wees. ñi nga xam ne si da laa weesu dab-dabaatal ko. na nga koy dab-dabaatale mooy nga takk sa ndig góorgóorlu bañ a am complexe ci loolu wuti ko nag wuti goo xam ne si day ànd ak temente ak dëkk nga xam ne lii ndigalu suñ borom la wàcc la. man noonu lay duggee tey ji si li nga xam ne si mooy waxe Serigne Touba boobu foofu laa koy commencé. mooy yilifa bi nga xam ne mooy yilif njabootam am soxnaam am ay doomam samp këram bokk ak ñoom ci kër gi nekk fi di kilife nga xam ne si moom mooy milwaar bi te ñaari talim moo ko seen xuraan ak gul sa bis noor abdika laan laa du xaste sax wala du dara. waaye xëy na loolu gàllankooru jamono la ak ye weesu woon bi tikk ak léegi. waaye loolu yow bu fekkee daf laa dal si jamono ji nee na li nga war a def moom mooy fexe takk sa laxataay dab-dabaatal ko profité ci sa njaboot ni jàngee alquran yow nga góorgóorlu yow takk sa laxataay maanaam bañ a tegg sa tànk dem jàngi. waaw loolu soo ko defee rek bu soog yàlla di nga mën a dab-dabaatal yi nga xam ne si moo la weesu ngir nga mën a jot. doonte jotoo ñoo ñu sax waaye di nga mën a fexe ba di nga mën a seera sa njaboot ak sa kër. Cheikh Blaye am na ay xeeti yàq yoo xam ne si boo ko xoolee ñàkk jàng la wala ñàkk këstu mooy waral yooyu di am. ndax bu fekkee ni li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni al madarisu xabla al masajid. balaa ñoo dem ci jàkkay dañuy njëkk ci daara yi ba noppi. ndax ñi nekk ci jàkkay tey ji bu njëkkul woon ci daara yi duñ mën a ñëw jàkk day tari.
2: dëgg la.
1: waaw bala ngaa mën a jàng nag wala da ngaa tari buy tari da ngay jàng. léegi nag bu fekkee ni yàlla dafa dogal comme noonu ko Cheikhul Khadim Khadimul Rasul waxe loolu liñ ci jublu moom mooy la alquran waxoon rek saabiqu ila mafrisatu min rabbikum wa jannatu arruha ka arri samawati wal ard. jëkkante leen aw yiw aw yiw Serigne Blaye du doy ci àdduna. Cheikh Ibrahima Fall nee na lu baax ci bàmmeel loom bari bari bari da nga koy xeeb waaye lu mu néew néew néew ba toll ni benn pepp suuf da nga ko rëccu. kon li sëñ bi jublu bu caagee ni maanaam yow li ngay jëkkante mooy dawul àdduna déedéet dafa bëgg nga fexe sa pax mu ëllëg nga góorgóorlu ci bàyyi ci xel. ndax Serigne Saliou Mbacke yàlla yoo la yokk leeram dafa am lu mu waxoon dafa ni ñaari biir la sa borom sàkkal. benn biir bi war na laa jëlal xëy war na laa jëlal gont jëlal laa jëlal la am njànk. waaye benn biir bi moom suñu borom ni ko sàkkal danaa si def suufalam nga si dugub mu sa biir bopp bi sa biir bàmmeel mooy woo jëla jub. waaye ab Serigne Blaye fii ñu toll ni ci jamono ji fi ñu teel nii tey fii ci réew mi ñun ñëpp xamanoo yoon ko.

0: ko xamné ci yaangi liggéey ci d'état waxtu d'état bam la jox boko manké 1 seconde ci julli ñu la neex ko julle bu la neex nga ah tam tay la dimanche heure mu neex la julli te dina la gomu nanga jug daal di fay ci yoon yoon ñu di xaar ci bar gi julli yalla nak na inna rabbaka la bir misab waye inna batsha rabbika la shadid man baye xel lolu bu baaxa baax li nak sun borom muñ ko gumuy muñ nga xam day xaar di yakam ci dara lepp rek da koy dajale mu doon lo xamane ci da fay bëgg bu ëllëgé bala mo mëna wax ak yow mu doon ab janjar bo jël bo xamane ci dina ci mëna wax ak yow ba nga xamne ci yow do mëna lay xam nga ëllëk sun borom dafa ne dina téy la nit ñi téy gën nit ñi téy yépp baye di wax lo cëri loolu lam ci djiglu moy dafa xam nit ndax mom mo sakri bobu yalla xam na nit limu capable ndax dugul na aje sama adama ak sama hawa shaytan la genné len fa ci ay taxet yaqal len kon wacc na ci aduna kon mo waral suñu jonne waye nak mu defal lu aje na defal lu sawara ni nak legui liggey len fo su ngeen ñew fi am dama ci bla ay leni dakk suñ ko def taw wallahi ñun ñepp kenn ku ci nekk ni dakk dana la yo aduna rek leni dakk am am rek leni wut kenn ku nekk yaangi xol no amé dama ci jamono ci dina toll fo xamné ci manam ñi ci di wax dano reuy lambi bari mëna wax manam deug fit waye kun ci geustu xam xamam deug deug deug dim ko te fek kon mu melni dafa dana toll ci jamono jo xamné ci so deug reuy fit wala nga mëna wax rek da ngay daal di bokku nek ci kanam bi ni jéxal sunu taan nak tan legi ni yalla nek ci ak yoonent bi ak serigne touba dafa bari ci aduna tan nakoy def ñepp sunu blay ko lu ci do talibé wala do julit mu jup jël jaar kon nanu setat sunu bop bu baax li serigne bi wax ni du tiageni manam teele xey daw tawar wax wa taqima ataka allah daral akhirah wala tanfasibuka min ad-dunya lolo nak buñ ko degge ni manam fi tonne moy pale yi fi am ndax serigne touba moko wax rubba khabrun yuzaru sahibuhu fi nar cheikhul khatim neena bari wana ab armel bu ñew diko siare borom ko fa tekk yaangi wër di marmaral fekk nañ ko jëng ni ci sawara diko duma mu ni bari wana ko xamni si am nay tax ci aduna waye amul mbar ci akhirah seen dindi ni dajale diko wut fi ci aduna di ci sonu di ray suñu bop mu jaral la ñuy xulo di xex de tañ ngañante di bokk am ñoo xamni du nuyunte am ñoo xamni bokk daayira waye du nuyunte bayante nan kenn ku ci nekk teel sama ta dara taxul kenn ku ci nekk lu sum intérêt mom dede du intérêt Serigne Touba ndax Serigne Touba intérêt mi ngi koy wutal mom moy ngeen bolo nekk ben Serigne bi loolu la soxla li sun bokk dang ko defal defalul ko Serigne Cheikh Lay fofu lay bi ci jekk mi tu jekk ci
1: jeriyef Ibrahim waye buma la dege de dafa melni jeelal na kay waye am gontu sax dafa amut kon
0: amu fi
1: lol dal li nuru melen dal kon xey mi raw nañu ta ngontu met dañu dafa dem ci
0: dem nga ci ndax dañu deggu ngontu ma motax xam nga lu tax seen blay xam nga matla bu shifa bi cheikhul khadim bind dafa ni ya man yaru mu dafa kul day fala tu farikh matla bu shifa yi dañu le mu ni wadum alayhi fin masa wa sabah fekk baangi fofu il faut yu jang xatire pour xam serigne bi dafa ne yow mi nga xamane ci beggo da am jangoro taxol matla bu shifa yi do deg mu ko nal na nak la yaram mi farane nga ne ko numay def serigne bi ne la sax ci diko tambale ngon dum suba ngari deg kon bu mel yow pour mu fajj la dang koy tambale ngon dum suba xam nga message bi bo fi demé bu le bindé ordonnance nan la comprimé bi dang koy nan le soir bi le matin bi le bi du di nangam ak nangam yow bo jawlé comprimé yi yoro nan le soir ga nan ko le matin koku dem tek nga digé yow serigne bi nan dafa ni bo bëggé mat la bu shiwaye fajj la il faut ñu gëstu xam dafa wax na ni wa tawzu tasliha wa inda al balidi in kana la yafhamu al Serigne Touba neena nit bu fekke dang koy jundju nan ko li la di ko tekkal taxul mu xam ko neena jeelal sa loxo tek ma ci tek ni ko li la
1: la def na moy liñ wax bo xamul bur tay nañu la bur deena
0: ni bur deena wa mo ngi lool la parce que tamit ci fofu lan toll ci toll ni xama fuñ toll ni manam ragante ci lan toll wa bu ñu yeureumante ndax gakk gakk yi seigne blay bari na gakk gakk yi bari na lol gis ko bax jamono ji tol yak gaay bu baax amul fi nek yap waju bax da ben affaire fi blay jaxam la ma ci aduna fintu ni la yonti sallallahu alayhi wasallam ñu waxon dik na da nañ dem ba nga xam ci sheytaan la ni gem ko sun borom
1: la ilaha
0: illallah dama la koy tek le rek ben mbir fi dool ni bu ben affaire xewé tay ji yow dang koy jek rek ku fi sa internet da ko xol yow de deg ngeen diou defé ñu la la nga di internet la gisé kan mo internet blay la la internet moy kan
1: kon de dañu wacc dañu wacc la alcorane di won rek
0: wa
1: in jaagu faason bi nabayin fatabayenu
0: taw mon antu fi bu bu ngeen ko defé in jaaku faason bi nabayin fatabayenu na ngeen leeru bi sa internet rek ñu ni diw def na ben tek tek rek nga daal di wax ay diw limu def fo ko gisee tan lako def diw kay mom internet kan mo internet señ bi dañu delu suñu bop ci li nga xamne mom la ñu señ bi teunkal ta mag ñi nekkon ci nga xamne jugunu ci ko la señ bi yoron tay ji la ko gëna yor cheikh sidil muxtar yalla yalla guddal fanam yagal ko fi lool
1: moy
0: cheikhul khatib xam nga bi mu toge lu mu wax ma ngi sant yalla sant señ touba mi nga xamne moy jël jëm mom duggal ko ci sama jëm
1: okay
0: nga wax di moy jël jëm mom duggal ko sama jëm xam nga señ laaj baara mom yalla yalla yok leen lu mu wax bi mu toge dafa ni ñuko momon dem nañ legi ñuko bokk fi dess waxtaan rek degal bax seen lay te seigne sall bu muy dem dafa ni duma len bayyi damay and ak yeen fuma jëm waye nak du ñepp lay andal de amna ño xam duñ and ak mo parce que
1: mari dal ma subhana
0: ah dekk lool amna da day leen amna parce que xam nga lu tax seigne touba moko wax neena ñetti fani bammel kuma gisul lama nekkon nekko ci seigne touba ko wax ko ni yo xati bammel gisuma seigne touba neena da nga nek ci luma nekul won
1: ya
0: kon nak ñak yalla yalla musul nak di wona ci kaw
1: cheikh ibrahim
0: xamene fi nekkul ci bir
1: cheikh ibrahim ñak gi seigne bi doom dara jaru
0: ah yalla yalla musul de mom da yalla buñ ci bok
1: yalla buñ ci bok yalla ñu umpu kay mom seigne ibrahim
0: yo ko dina jufu ko foge wul la
1: bari sale wa legi manam buñ delte ci tombe bi
0: waaw
1: xam nga señ bi ay kala mom day articuler ba nga xamni do ci am natable ndax dañi bu am xey jagut dañuy feux jëm ci ngont wa feux mom feux baadu feux bobu manam ak farlu lay laaj wala ak nosu lay laaj wala day and ak xareñ ak gaaw am lo ñeukentel
0: wa xam nga feux baatu olof la waye fakh day bëgg boy fakh yow buul fa bayyi sa dara waye waxul fakh bi nga xamé ni si mom la borom téré ba wax ci ibn kasir mune buul melni nagu ñengal moy bu bant xat damé rek mu daw nit warul doon lol manam mu ragal dal waye fakh bi comme señ bi lako waxe dafa bëgg bala nga fakh yow nga wajale sa bop yu balé bagage nga fakh fi nga jëm xamoko te yoon yu gudd la ag go war nga yu balé
1: waaw
0: war nga yubal war nga am gannaay ba xam nga amul ndog mel ci yoon wi
1: wa legi yoy nonu boko defé ci métaphore lu melni gannaay lu melni ab yobbal lu melni ay jumtukaay lolou tayji budé fof gu jëm ci suñu borom lan moy gannaay lan moy jumtukaay
0: gannaay jëm ci suñu borom moy ci jëk moy ginnaw li ngay def mom moy taqwa muy ragal yalla ginaaw bo gëmé yalla sédani yalla kenn la yonent bi sun borom ko yoni alquran waxe deug la bisu penc na xawna inshallah dana am tayd yalla dana dajal ñepp atti len ak sabru mo jëk mo muñ wa ginaaw bo ragalé yalla da nga wara am ak muñ ba nak nak nangu dogal yoy jalle tamit nga am kersa wa bu fekke bu jalle ba nopi tamit manam nga don nit ko xamene fi manam da nga da gay am ndariñ xam nga sey blay li gëna yéme ci aduna moy nit ko xamene fi amulo kenn ndariñ xam nga alquran lan la wax ci nit ko am ndariñ fa amma man yanfa'un nas fa yamkusu fil ardi ñi amal ndariñ nit ñi suuf mo leen di ñaanal intervention nam sun borom diiw de ko am ndariñ li tekkal suuf baye ko fa
2: ne ñu mbalaan
0: sangana yoy lay do war nga am laytay muñ war nga am kersa war nga am jom war nga meuna don kuy meuna watirlu ci yalla war nga meuna don ku meun xif war nga meuna don nit kuy dimbulé war nga don nit ko xamni fi tamit da ngay ya teul yoyu moy sa ngannaay yow mi nga xamni ya wara fakh ci dem
1: Seigne Ibrahim yoyu nga fi andi yeb dafa melni jamono ji dafa melni dañu xamul fan koy jëlé wala dafa rap wala dañ ko yité wut
0: feb lay xamna manam xam nga mak bu fekke dafa tak ay beutam ni gisuma jant bi wala mu lank ni lay jant bi gisuma ko doko meuna wax dara aduna fiñ tol ni dafa melni manam yi ñu jël tek ko muy février mu nekk suñu kanam danaka dafa doon lo xamne fi manam du dara shaytan la rek señ kumar bo xon ni al haqq sabitun fa amma al batil fa in hala fa sa'fun fa sa'fun neena deug mo ñeek mo mu lako cheikh abdoulaye waxe won rek nek ci deug dal mo gën dal ndax la muy jëre gën ndax neena lo xamne ci so ci nekké bo wol bi ko gis mbolo ci ginnaw neena lolu sax ja waye lolu mo yombu ci jëmono ñu toll fiñ toll ni tay ji manam nit ñi li lay dox ci ngistal la lay dox genn walu nit ñi ci aduna fiñ toll ni tay ji ko ci wétalon ñaan ko 5000 francs wala nga ñaan ko 10 euro mun la señ bi jëmono ji neexul dama yorul dara wala japp ndiw wala fekko ko wala sax ki wax du yalla day dem na dama don dem barap sangam waye bu don ci mbolo tay mun na genn 50 euro jox la wala 100 euro
1: subhanallah
0: am na ñoo xamne ci fiñ toll ni bu la joxe ñaar yoon te waxo ko ñu la diw de nangam ak nangam jot la may yara
1: ne ci
0: feeb lay xolal suñu rew bi senegal fiñ toll ni xeyna koor gi nak pose na damay faral di deg manam bu jubé koor ñom ñu dañuy def dernière pas deng dernière pas
1: waaw
0: dernière pas
1: waaw
0: dernière pas man len dernière pas pour lan la mouni wa parce que comme pou lay dugg ci koor gi dañ def dernière pas yeen ngi nek ci li tolok juroom ñenti wèr wala fukki wèr ak ben suñu borom téré len ni len bayyi len li ngeen lank ñu nako légui nañ def dernière pas pour xamal la ñun inshallah 30 jours yi bu jéxé ñu del ci wat waye kenn wuurul ci bop wala kenn amul yaakaar xana xey dañ dund rek seen xalaat kenn yaasaru ci rek ni manam suñu borom dina dogal nga fekk deen seen blay ñi faatu suñu borom programmer ko ci tam xarit sélectionner na ñinga xamni ci duñ ko fekke deen yalla na yalla bolu ñi fekk deen
1: amin jërëjëf Cheikh Ibrahima kon ñu fàttali bokki talibé yi ni yéen a ngi ci rajo xaside online Touba Monde bi kàddu gi bàyyi ko fii ci Touba Milano ci studio Serigne Moustapha Serigne Bassirou Mbacké ci kàddu gi ndongal ndonga yi ñu nekk ci émission Darul Hasanat Cheikh Ibrahima buñ xoolee tomb bi tam maanaam dugg ci bu dee domaine maanaam li ñu wax Zaïre rek sëñ bi ni bu am xëy jagulee dañoo war a fax jëm ci ngont ñu xool jamono ji nga xamante ni bu dee àdduna suñ borom dafa nambu tam mu ràpp ñu war koo liggéey war a am luñ fi def war a am luñ fi bàyyi waaye buñ xoolee jamono ji dimay faral di wax léeg-léeg ñu ni am réew nangam la am ci ay désoccupation te ñun buñ xoolee suñ réew mais maa ngi ci masa dégg benn borom xam-xam mu ni ñun amuñu ay désoccupation maanaam ñoo xamante dañoo manqué liggéey ñu manqué métier lañ am te buñ xoolee ndaw ku ndaay yi bëgg nañ am àdduna te nanguwuñoo liggéey ndax lu ci bari dañuy biddanti lu ci bari seen njàng du mokk du seen allieu matut ba pare bëgg nañ alal te nanguwuñoo sonn loolu tam Seigne Ibrahima noo ci mën a soññee.
0: Waaw xam nga loolu ba Seigne Touba moom toujours moom mooy suñu say référence te mooy suñu yaakaar waaw li na yàlla danaa bi xet ma la wax. Yow yàlla yàlla nga xiir ci liggéey lil muslimee na abadan wa rahma ndax sëñ bi sëñ Blaye asgor du nangul liggéey du am jom du am ngor asgor day nangoo liggéey soo nangoo liggéey nanguwoo ñaq doo am jom doo am gor doo nekk gor maanaam loo gis mën nga ko jël gis nga liy waxal fi jël ni xale yi lii ñuy def léegi nga xam ne si maanaam yàkkamti seen àdduna fii ci réew mi gis ko ko fi gis nga ko ceneen àdduna yàkkamti seen àdduna ak seen wërsëg doon ay xale yi ndaw te borom këru ñu ñàkkul dara ñu war a takk seen liggéey dem liggéey balaa duñ ko def dañuy dugg lu yomb ne wax tout le moyen sont bon dañuy dugg ci yoo xam ne fii maanaam da leen di indil jafe-jafe ba gàllankoor leen fii ñu nekk seen àdduna fépp yàqu te dara war a lu gëlu dul gis kenn koo xam ne fii day tàbbi ja loola nekk ca ah yàlla dogal mu am ci ay mbir yoo xam ne fii mën naa bëri ci moom lool léegi nag yow ña nekk fee ci réew ma parce que xam nga seen blaay li fi nekk moom mooy ñenn ci réew ma doon waajur yi dañ dul yab gone yi ci bu nuy jub di dem di wuti du leen yab de ñaka yab gogou len ñaka yab nak ci seen djub di liggey bi du ñew defé ni manam fiñ tol ni ko da nga wara ñew rek tipp wala do gisé lo xam ci lu yomb la nga duggu té ba mo indi la musiba ñu li nga xamal moy lexi ne won douf joge waye ci bopam manam nok yo xamé ni yu deug mo fi nekku
1: lol de
0: non nek dal ci jamono jo xamé ni Saint Blaise ku fexewul manam takko mag ni di gestu li nga xamni mom la serigne bi diglé di moytu limi téré man nga dugg ci camp ci do ci genn nga oyof baxna lol waye am ko xamni ci baxu fa ndax oyof motax xop romu mel na tax dugg ci ta kenn jotu dugg ku fay yene nit da nga wara and ak xel ci doy def nit nit bu fekke ni da nga dem nek magu jum don responsabilité war nga xam fu nga tek sa tank nit ñi fi ndol ni li ni daw diko wuti dañ ci faté wala yalla te gis nga sun borom boko faté rek mu faté la nit ni ma la wëlu nga xamale moy moy fi ndol ni amna ci ñoo xamanteni waxuma la waxtu yu juroom yi waye manam lu jëm ci sun borom do ngi ko xalaat bëgg na ñoom julit lan yalla dañ la defal tay fi ndol ni bu mu jek jeké rek tayit wallahi alazim wa ma tashauna illa an insha Allah amul nit lo yalla ko wax ci alquran amul lu lay neex wala loy décider man diko def yow nit ki ludul man luma neex man yalla parce que kenn munu ci dara kenn munu ci dara
1: wa cheikh ibrahim manam buñ xolé batay ci jamono ji ndax dañuy faral di wax ni ndaw moy doon mak ëlëk légi ndaw ñi sakkutun xam xam buy jariñ muy xam xamu diiné bu mëna yor jakka ji wala mëna yor doxal diiné ji sakku ñu xam xam bu mëna liggéey ëlëk ji nan nga koy gisé
0: ëlëk bi xana jaxaso rek waye ndokk bi señ Touba ñëwé dem lay bu lu won ak mom du baax xam gum xamone ni jamono ji ni lay deme mo fexe mo taxone mom serigne bi sun borom indi ko ndax lolou serigne musa wax ni dogon kono dem geejgi kon wolof na satan to ko billahi ñepp dem niran mom lolou nga wax ni manam ndaw yi dañu sakkotul xam xam manam dañ fudul nek jaajeef je xam nga serigne lay kuy sakku xam xam da ngay tok ba serigne bi dina jaajeef waye amna ño xamni ci waccu nak dañu ceppel xam nga ceppel waaw ceppelu mom moy xaro serigne bi dina jaajeef dari wo sa alquran ba mu mat jango xam xam da nga jël rek manam taf tafé jël bi dool ci jël bi tay ci dal jum dum dal dal di samp sa xel dem ina wuti aduna lolu mom mo waral fiñ tollu ni jamono ji comme non ko gisé li nak jamono ji fiñ tollu ni ci nga xamné jafé jafé ko lolu dafa ay jafé jafé rek lay indi ndax li nga wara jang deug deug soko jangul bis bo démé ba wara def ben mbir bo xamé ni fi manam lolu xam xam la laaj do ko mëna def wala boko defé mu jaxaso motax tay ji fiñ dool ni kassay fess del yenn saay nga gis ko xamé ni dañ ko jox entreprise mais maîtriser wul entreprise dañ ko jox parce que jangu amul diplôme bi wala bam koy wut tamit diplôme bi da ko jënd wala ñu satchal ko wala muy ko xamé ni manam xam xam agul fofu mais dina présenter diplôme bi rek fofu suñ ko fa tégué ñaari at ñetti at mu détour na caisse ñu japp ko tek koko xam nga duul na bofam ci xitax arab nak neena man ja'ala nafsuhu 'azban ya'kulul kilab ku def sa bop ya xaji ngank la
1: desan desan jerejef cheikh ibrahima jerejef kaddu amna solo waye batay rek ñu jëkante waxtu yi xam nga day bax mak mi bu yore njabotam ba dem ba magat njabotam aw ko wala budé suñ dogal suñ borom dafa ñew njabot ga diko ñaanal man ma am ñaari kaddu yo xam dama koy faral di wax ndax bo xolé goné ni ñi doxalé ndax kon manam mak ñi duñ gëna farlu ci liggéey bu baax ba bu ëllëgé bu leen doom yoré ñu mëna yor seen bop bu leen yorut ñu mëna yor seen bop ndax duñ gor gorlu ci jaamu yalla bu ëllëgé bu dogal suñ borom ñewé bu doom ñaané fallah alhamdu bu ñaanut lan doon jaamu yalla ñu dund ci ndax seigne ibrahima man ni ma gisse gone ñuy doxale ñaanalutun kenn ku fi jugge teet yorutun seeni wayjur
0: naam yermale dafa jeex cheikh lay gis nga gis nga jamono dafa tollu fo xamné ci dafa am yo xamné ci su fi joggé manam kerta bu fi amatul yermande amatul dimbalé amatul waxante deug amatul dog mbokk di am yoy dafa doon yo xamné ci alalé sun borom la sun déwé ba mu manki ci sunu biir ñun ñi nga xamné ci ñoy société bi comme ni nga ko waxé ni sax xamé woko non fiñ tol ni kilifa bu ci fexewul manam fexé maîtriser sa bop ci li ngay def tay du normalement bu fekké ni am nga ak njabot ci aduna lañ ci djublu yoonte bi dafa wax ni jël leen ay soxna yo xamé ni dañuy am doom ta bu leen tak magge ndax dama bëgg ngeen am kuy am doom ko xamé ni ci day juuf ngir bu ëllëgé sax njabot ak mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam day pukkere won njabotam te yow na xiyat wa legui yow bu fekke ni yow yaangi xol di jël njabot te yow do xol fiñ koy jëlé bu ëllëgé yow responsabilité bu ngui jural xam nga num tollu ci ay jafé jafé yara tu njabot gi dé exemple lay am na ñoo xam ci talu mu tok ci kër yi pour yar njabot di parce que jafé jafé aduna ñu koy waxé muy manam papa bu fekke ni du am ab dimanche sax wala samedi bo xam ci dina and ak ay domam wala mu tok ak ñom face à face ñuy waxtaan chaque jour yaangi tek sa tank yow mbéddi ni chaque jour yaangi biti han lolou seigne bi pour nga yar ci gonay seigne lay dana don lu jexé seigne bi nga jox xalé bi mu koy jangal xamo ba xam fu mu tollu ci alquran do ko nemmiko do jek jek jaa ci dara ja xalé bi la lay dem mu jagg rek ñu né am mënatu jang nangul jang ki ni mbay jang nang ko jël duggal ko metti legi ah do dul am xam xam bu ko defé legi day daal nek ko xam ci comme ni nga ko waxé rek senegal nekul aw rew mo xam ci liggéey dafa ñak ay liggéey kat ñofa amul ko di jël liggéey fiñ toll ni man na la wax ne la man amna ni bari ñoo xam ci buñu ñëwé ci wursi liggéey lo man da naan la lo ma jox baxna parce que jangul lo ma jox baxna moy lan li nga wara jang jangu ko comme yow lu la jox tay ji fiñ toll ni boko géré bala am ñaari fan ñuko lo waaw mom dal yalla la yalla defal njabot go xamné ci dal da na sax ci islam am ay nopp yu ñu déggé
1: yéssan
0: ba nga xamné ci da na jëfëndiko lu kilifa yi bëkk
1: ak sa dirijeuf sey ibrahima sey ma technicien mi ngay soñu ñi ci ñextal waxtu yi xana ñu fatali tomo bi ndon jangat modi ku tedd ki neena am xey bu neexule dañuy fex jëm ci mu ngontu ginaaw kenn du xiyat bobu sey ibrahima bëggon na nga dikkat ci tuuti ndax li xass wessu doto manam reccina la kon dabdabatal manam dabdabatal ak recc gu reey ndax am xey xam nga xey dafa yaatu ta ngontu gatt mo misal ni manam xeymi danaka moy digeunte fi ngay doone ndaw ku nda don tout tank ñu yor la ba ngay am danaka fanwer ak juroom ñeen fukki at fofu danaka bo amut wayjur yu bax wor amo nijaay ju farlu amo serigne bu mat serigne amo ay xarit yu mat xarit ci diine da ngay perdre manam fofu danaka do fi réaliser dara walé nga wara fex jëm ci ngont mi fex momu ci ngont mi nga xamni neena kenn du xiyat nga xamni lu la xass wessu ndax leg seigne ibrahima da ngay deg nit mun la non man 35 ans rek la am non man 40 ans rek la man may faral di wax ni da nga nan ñak nga 35 ans wala ñak nga 40 ans ndax dara du ci delu ci wat
0: deug la lolu kay momu to ko
1: sax waaw lolu seigne ibrahima maam bi ñaari kaddu rek bala waxtu waxe ki
0: waaw ad yi nga am mom momu to ko mom comme non nga wax non deug tay xam nga temps seigne ibrahima dafa cher lolu nokki do ko nokki wat do lo tax seigne bi di wax fofu ni manam do to xiyat muy manam fiñ tol ni lolu raw na la bala nga xamni raw na la rek fiñ tol ni nga sagal tay ji dem ba nga ñinga manselon dem da nga gis leen ñom fa tol ak yow fi nga tol nga xamni yow ko taw na lu bari lolu dal li ci gën dal seen lay mom moy comme ni nga waxe rek tax ko ñu bax ni rek wal lazim man la yazal wa abida da señtu ba waxon yalla ñu yalla xir ci lolu sax ak ñi nga xam du dañ di jaamu yalla ñi lay tek ci yoonu ñup gën nit wonno dimbali seen lay jerejef
1: amin ak sa ibrahima sa kaddu gu mi jigon
0: ñi ngi sant jep ñi la sant bu baaxa baax di ñaan señtu touba yalla gu jël fan wi yokku la bu baaxa baax ak sa njabot ak mbokk talibé yi nga xam ñom ñoy tewlu waxtaan wi ma ngi ci ziaré nak bu baaxa baax sama wëlëré wu nekk fi ci bologna di señ youssoufal ak soxna xaar ñi leen di nuyu ndax radio bi dara du leen tew comme ñi ngi leen di ñaanal señ touba guddal seen fan defal leen tawfiq ak ñi fa nekk ñepp di nuyu nak bu baaxa baax mbokki metsako yoy ñom bërgu jog señ bërgu di nuyu soxnam ba bu baaxa baax sama nday marek di nuyu mam cierno lo ma koy ziaré bu baaxa baax di ziaré bu baaxet soxna yasin di ziaré borom kërëm di ziaré wa kër ga yépp diwol gëriku nak di ziaré Seigne Abdoulaye di ziaré soxna ci ak tout tank yi ñu leen di nuyu baaxa baaxa ba di nuyu mbolé mbokk tal bi nga xamné ñom ñoon dégglu xati tax online di ziaré té Seigne Modou Thiam mbay ñu Baye Fall ñu koy nuyu bu baaxa baax di ko ñaanal Seigne Touba guddal fanam ak soxna ci ak tout tank bi tay ñaan Yalla ñu sëriñ bi defal tawfiq Seigne Abdoulaye defal lu dëkkal top ci barké xadim rasulullah sallallahu alayhi wasallam jërëjëf Seigne Abdoulaye
3: ak sa jërëjëf jërëjëf Cheikh Ibrahim ñu fatale rek Cheikh Ibrahim moy téwé jotaay bi nga xamni modi yor yoru Touba di amal tam émission ci manam li ñu wax université du Ramadan wax deug Yalla mu labir lol ci xam xam bi ñoo ngi lay sante bu baax baax ndax bari na ñoo xamni leg leg nga fegg leen rek jot gi nga am duñ ko am wala disponibilité bi itam duñ ko am tayit wax deug Yalla limay faral di wax suñu borom bëgg na ko sakku xam xam waye kiko gënal moy kiko sakku ba nopi diko xamlé bëgg na ko jang alcorane waye kiko gënal moy kiko jang ba nopi diko jangalé bëgg na manam ku tabé waye kim gëna bëgg moy néna manam ki nga xam da néwli ba nopi tabé kon wax deug yalla sant nañ la baax ba ñong lay ñaané yootam fanu gudd ak wër geeram suñu borom nangul la sa liggéey serigne touba nangul la sa liggéey wax deug yalla ñu andé jotaay ba ca kanam kanam rek inshallah ndax ñepp ngi ci jarignu ñongi ñaanal ñepp yalla suñu borom wacce jamm ci julit ñi wacce tawfiq julit ñi wacce yermane julit ñi bi ay sayyidul awwalin wal akhirina sayyidina walana muhammadin barke mam cheikh ibrahim fall bamuridina cham baye fall ñong lay jaajeufal bu baax baax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sana ila

jotum digal lañuy def niko serigne bi defé won ci jakkay daru minam ji yalla dafa def barab bi bi serigne bi doxé digal ñu di fi tassé beut bu set dañ fi wacc alquran ak ay khassida beut bu yalla sak dañ jang fi ñu tok ci salle bi ñaari kamil bas bi ci biti ñu jang ci ben kamil ak mukhadamatul khidma ak nuru darin mustamaki biko serigne bi diglé ba ci bisub tay bi kon nak ginnaw dan ko ron def rek ngir dak beug serigne bi kon nak tay ji mo waralon non talibi yep nu dajé won ngir roy serigne bi ci jëf jëm jëfoon jotum digël ci lin def ta dan ko defal ci sunu xalaat ak sunu ciobare nu don sakku nak tay ji jot digël ci serigne bi saxal ko nak lepp lu ni def rek def ko ci digël mo gën bi lolu jallé benen bi ciakutef la bo xamni talibi yep lañ koy massa sakul ak julit yep lu ci nek nak firnde ji danañ ci leral lan xam ci lo xamni serigne abdullah hat mo no yewon ci mbirum serigne touba daf na waxon niñu serigne bi di khutbani gi li jek serigne bi daan wërelu ba mu ñëwé ba dugg ci doxal serigne bi li ci serigne bi jek leggeel borom moy wërelu gogu mi wërelu dootu genn wa kërëm ba saati taxaw tagat tani serigne bi nak bamu xamé ni amul kenn amul ñaar amul ñatt amul ñant mbolo la yor talim yor di kenn te munu ko jox ki bayyi ki neena mu set ki mag rek mu fop ko tek ci loxom daal di cey tek ni jotaay bob yi nak bala nga ko toge dañuy jël bindef yep tek leen ci balas bi tek la ci be nga man leen wat nga door toge fofu mune mu daal ni nak buñ leen tege ci balas be tek la ci bayte munu leen wat dañ lay dolel ba nga wat leen nga door toge fofu mu ni bis bo ca toge nak asmaalay usna yu ba nga ci yeugati rek kay dox daal ni bi serigne bi nak xamé ni amul kenn amul ñaar amul ñatt nak talim ñor di lenn mu jël waxande dajale njabotam gep ñu tew mu ni len sen alali baye ngi ni def ko ci bir waxande wi waxande bi nak kenn du ko yotal dom bi rek koy ubbi dom bi nak mu set ki mak mu tek ko ci loxom kenn mu ntalim ci waxande wi te jaaro ci ki yor ciabi ji motax serigne bi tay nun njabotu serigne touba gep ak talibi yep nu ñew tay di sakku ci yow ndax bir nañu ni wax Serigne Abdoulaye Hat joju mi ngi sa jëm ji nga fagul nu aajo ju faju bir ak biti ubbil nu gal gi tibbu ji jëlale na talibi mouride jëlale na bokk yi way kudib julli rek bir nañu nu sa jëm ji man na fa aajom kon nak tay ji bis biñu yaakaar di Ramadan dana ci jeex nuy sakku ci dara je Serigne Touba yalla bayyi la fi ndax na nga xamni bëd yi ñu lay xol moy yi ñu doon xol suñu wajur ya rek ben rek la warul buñ la ak ñom ci dara sax bëgg rek lañuy dak mom lañuy xëñ guddi bëcc de la ñaanal yalla ci barke Cheikhul Khatim ni sëriñ yi nga ni sëriñ yépp yalla nako yalla agalé tanu and ko ak yow bëcc kanam Serigne Touba jërëgen jëf

bagage ba mu ñew jox say xibam ba mu jox si di lamin barab yonen ba delu fa baat jaasim jadaas ba mu ñew jox say xibam ba mu jox si di lamin barab kiw na lamb ja ndax bakka mo mang jaaras wa jundulay ya ngay jinal serign barab ku dem fa diwan fa pib yalla ñepp nga naan ji lamb de su fi fel samp serign barab ku dem fa diwan fa pib yalla ñepp nga naan ji lamb de su fi fel samp serign barab ku dem fa diwan fa pib yalla ñepp nga naan ji lamb de su fi fel samp serign barab wa mulku ak malako takursiok jabarot sen atte ben la ngisidi lamin barab fadat wayailuhum wadat fayailuhum wasamayailuhum khannan serign barab wasasmayailuhum wasanjayailuhum kilen di jox ndigalay sidi lamin barab yoye malaika cheul lim girom ñet lañ yu bakuta wa aras worna serign bar yoy malaika seenu lim girom ñet lañ yu ba

0: jital ci nuyo ak ziar cheikh modou muntaha mbake diko ñaanal gudu fan ak wër diko ñaanal itam jiwri ñam yi nga xamne mom la jital ci liggey bi digënte jang khasida ak alquran ak zikrullah bi sant bu baax ñiñ bokkal jetaay bi señ abo buntu bi ubi amna solo señ ibrahima gueye ak señ ahmadou diallo waaw ni ngi ko waxe ci commission culturelle bi yaakaarna ne ginaaw biñu santé itam kiñ ci jital doftal ñu ci muy señ cheikh dieng gis nañ yitté ju reuy ji nga xamne mi ngi ko ci def ci coordination ba yaakaarna ne li ëpp ci liñu wara teunk leer na ñi ko wara jotit jot nañ ko lolu bokk na ci barab yi ndax ginaaw mbolo yu bari dañuy joggé ci ay barab yu fassantiko ci biir réew mi kon la ci ñëk moy fexé bu mbolo mu ñëw bo ñëwé nga xamné man lamay def barab sangam la koy défé lolu yaakaarna dina ci ñëw leer na waxtu yi tam leer na moy kañ lay tambalé kañ lañuy am pause len lu ci nek itam yaakaarna né jox nañ ci ay djégo ba len lu ci né leer na lolu itam dina ci ñëwaat leneen li ci dess day doon rek ay matuwa yo xamne du ñak dañ ko fatali kon mbolo yoy di ñew bu fekke ne barab yi yaakar na ne journée khasida ak zikrullah ak jang alquran lu ñu yag and la diko nos ba muju na sax melni mbolo yi ñew ken ku ci nek buñ la newuton barab sangam nga jëm sax min nga barab ya ba di nga xamne man kat da melni barab bi la daan dem waye terewul nak di nosat ak wolbeuti ak defar sa su nek dana ci am ci commission culturelle bob nga xamne ni ma lako waxe dagn ko and ak melni seigne cheikh dieng muy jeuwriñ ju jambaré ci liggey bi seigne koso bo xolé barab yi nga xamne mom lañ affecté mbolo yi ñew mo xam ñi ñuy fex ci biir dëkk bi mo xam ñi joggé ci yenen région ci sénégal mi ngi bëgga jégué fanwer
1: barab
0: waaw jégué nako ndax ñaar fukk la ak juroom ñent mu joomul yoy yi tam len lu ci nek ña fa wara dem fi may wax ak yow xam nañ ñu buñ agé Touba barab sangam la ñu jëm lolu bu fekke mën nga ma lire ko mu gaaw
1: okay
0: lu bokul ak fi nga xamne tay fa la cheikh modou muntaha di nek nga xamne fofu dana am ay kurelu khasida yu fa ne mo xam residence la mo xam daru minan day melni barab bi jëk ko ndey don fi ci keur seigne touba gi amna ñu fi yebal melni ñi jang jangum rajas ak ñi nga xamne ñoy bind khasida yi sak naka jek ak itam amna ay kurul khasaid yo xamne ci biir dekk bi lañ nek ci fi Touba ñom itam amna ñu ci indi fi ci boru palais bi ñom itam xam nañ ko bo demé itam ci penku juma ji fa nga xamne fa la señam satou di nek fofu itam njang mi day tambalé ak ay kurul yo xamne ñom itam dañ nañ bayiko ci biir réew mi anako ko itam njangum rajas men ñom señ Ibrahima gueye ak ñi muy andal liggey bobu lool itam kon site la bu leer bo xamne yaakaarna buma joomul ñaar fukki kurel ak juroom tan nañ ko ño xamne liñ mu jëteunk tay kenn ku ci ne jot nga sa heure bi nga xam mo ngora jang kon loolu tam lu nos la ci ñi wara jang fofu bo ñewen tay ci soow juma ji fofu mom naka jek de daan doon ab dalway bo xamne soxna yi ño fay fete ngir njangum durus ndax nak fofu suñ ko so ño xamne ñaar yi dafa and moy barab bu nek lu bokul ak njangum yekiti ma day am ño xamne dañuy feto durus bi ndax loolu lepp ci khasside yi la bok kon soxna itam kon ci soow juma ji am bok nañ ci bo jëlon tay keur seigne abdou hat at yi yeb da ngay gis ne da ngay xamne budé ci biir walu ñi joggé ci région de Louga ñofay nek ak seen kurel khasside ak seen druskat ak seen rajaskat bo ñëwé ci buntu keur gi moy ci kanam keur gi ñi bayiko ndar muy saint louis ñofay nek ak seen kurel ak seen druskat lo itam leer na ba ñom xam nañ ko ñu koy wajjal bo jëlone itam fu melni keur seigne fallu ci mbar mu mag miñ fi def lenn ci kurelis tarxé dina fa nek waye dañ fa indi wat yeneen kurel yo xamni ci biir Touba lañu bayiko lool itam leer na ba kurel bu nek xam nga yeen waxtu nga fa ra jang lool itam genné nañ ko and ko jëriñu commission bi nima ko waxe muy seigne cheikh dieng bo demo itam biir keur seigne abdoulaye borom deur bi da ngay gis ne ci biir ni ëpp ñi daan bayiko Dakar digënté Guédio ak parcelle dañ fa daan nek waye ci buntu bi itam amna kurel fa daan nek ren ji Safinul Aman mi nga xamne moy fédération Guymbine ñom itam dañu japp ne fofu ci biti dañ ko bëgg ñu def ko site bu mag bo xamne ñom dañ fa nek ak kurel ñu ko daan andal lool itam yaakaarna lu leer la bo jëlone kër Seigne Saliou da nga gis ne majmo nourine bu ciess digënté kër Seigne Saliou kër Seigne Dame Ata dafa melni dañ ko jaglél li ëpp ci biir

0: si boppam majmoonu reuy ni ak majmoonu reuy élève yi ñom digënté bobu ñom ñofay nek nga xamne kon kër Seyd Saliou dafa am ñaari site lu bokul ak bir kër gi nak ak liko wër nga xamne dongoy terbi itam ñom dañ fay nek ñom loolu itam ab liggéey la bu leer kër Seyd Ndam Atta mom itam ñu yobbu fa benen majmoonu reuy ni élève bi nga xamne ci ties lañ nek ñom itam ñu boole ko jang khassida ak drous daru minan naka jek wa ahlu minan ñoo fay nek waye dañ koy and ak yenn kuril yi nek ci région wu Kaolack Fatick Diourbel loolu itam yakana leer na fofu itam dañ ko daan xaj par ay site bu nek ñu xamne ñi ñoo fay jang ak programme bu leer bo demé itam keur Sisson bu dañ gis ne fédération yi joggé digënté Casamance Jigenshor Tambacounda Kolda ñooñu naka jek ñoo fa doon ñew ma ngi dégg rek Seigne Cheikh Dieng di wax né ñom da melni bi yoon fabu nañ fabu bu reuy bo xamné dañ indi mbolo mu bari bari ba mi ngi ci soñu sax wa communication ci ñu tel leen gattu accueillir leen ndax solo Seigne Diokh bis bi kon yakana loolu lu am solo la wa nga dem barum Daru Khudus wa wilaya majmoonu reuy ni ñaari gudi Dakar yi fa lay nek ak Mafatul Bishri ak Safino Aman bu Kéré Mbay loolu tam leer na ñoom itam xamé nañ ko nonu bo demone kër Seigne Modou Khabane Mbake ñi joggé Gossas diga Réfane Bambey Xombol ñoo itam naka jek at yi wessu ñoo fa daan nek loolu itam yakarna jot nañ ci ba leer na bo ñewon kon résident sudna ko légui ci palais bi fofu itam dana am ay kurel yo xamné biir dëkk bi moy kurel Touba ñoo fay nek waye nonu la démé ci yeneen pinci señ ko so ndax Foras Baylat jaké señ Mohamedan bor yoy dana amna jang pencum gédé amna jang keur señ Bakki Medina gi fala daaira maway bu nafi bu ñom Khadim Gueye raj awkat yi fa lañu jangé keur señ Mourou Khabane señ Fallou mom itam amna fondation señ Fallou bo xam dana fa nek and ak ay kurel ngir durus keur soxna may fédération bu unité 1 ba 13 bu parcelle assiné ñom itam fa lañu nek and ak seen kurel ak seen duruskat seen keur seen abdou dieu du yoli mom itam fédération daru manan ak kurel tassou xaar ñom itam nañu fa nek ni lañ ko topé dal ba nga xamné tolu na ci guymbind keur seen abdou khadir fi itam dana am yenn kurel yu joggé ko dakar yu fay nek keur seen murtala naka non boko topé dal seen koso kon da fay tolu ci wéri dal yo xamné nos nañ ko dal bu ci nek itam ñafa yoré programme culturel bi joxé nañ sen joxé sen numéro ba nga xamné kurel yi wara durusi ak ñi wara jang ci bu ñëwé dañu xamné buñ joté diw moy ki nga xamné mo yoré saytu bi lool yaakaar na lu leer la ci li ñëk lén li ci def day doon matuwaye moy ñu xamné liggéey bi mom day doon lo xamné buñ selmalé fajar rek tambali lool muy digël li lool bo xolé nak mok bi ñu mujjé def ni wuté bi ci am moy biñ mujjé def ni Bay Fally biñ tambalé ci fajar gi de 7h jëm 8h ñom dañu arrêté won waye bi yoon dañuy continuer donc lool moy li nga xamné mo ci soppiku waye ñeneen ñepp nak kon ñu xamal leen né ndigal li dal moy buñ selmalé suba barab bu nek ñafa né nañ xamné liggéey bi tambalé na loolu nak kon ndax aljuma xam nañ né itam day bis bu xat bo xamné buñu tambalé fajar ba tisbar jégé ci moy julli juma bi dañuy pause buñu julé
1: ndax utal nañ ko waxtu bo xamné danañ ko mëna annoncer ñepp xamné buñu aggé barab waxtu sangam rek lañuy pause
0: wa buñu aggé 13h dal lu ci téggu dañu bëgg ñepp jublu ci juma ji
1: inshallah
0: buñu julé juma bu nopi nak buñu selmal ba lepp jall ñu tambalé wat ba takusan jégé ci ñu arrêté buñu julé takusan nak ñu déglu ndigal ba xam kilifa yi nañ koy ki fofu bala ma baye kaddu rek señ mam cheerno lima ci fatali wat moy kurel yi nga xamné tay dañ leen yobbu ci ay barab fofu itam commission bi mi ngi sakku ñom ñu def yitté ci buñ la né waxtu sangam ngay jang waxtu bo mom dañu bëgg bo ñëw waxtu bu fekk la manam moytu ñu né la par exemple 10h ngay jang 10h jot ki nga waron wutu ñangam agna te yow ak sego ndax lool bo ñëwé ci ginaaw bi fekk ñu jël keneen mëna indi tuti ay jafé jafé ci programme bi kon loolu ñu ngi fatali kurel yi ñew ken ku ci né waxtu wañ la wax né mi la te yegg nga ko waxtu wo nga fexé ba gor gorlu ci leneen li ci desit moy kurel yi jankat khassidi mom dañu bari kon ken ku ci ne buñ la né par exemple ñaar fukki minute lañ la jox ken ku ci dimbalé ñu itam ci khassidi gi ngay jang mom dana ak ñaar fukki minute budé rajaskat yi mom dana gi señ rom amna technique bo xamné mom da na len ko dagal no xamne ken ku ne la ngay jang do ko wess waye leg suñu mbokk kurukat yi leg nit tok nga ne ko ñaar fukki minute nga am mu xaba bal jang bëgg dem fan wër mi te su boba day melni jël na ci waxtu kenen te ginaaw waxtu yu dafa xat lol kon ñong koy fatali bañ itam amna len itam lo xamne setlu nañ ko te ñong koy fatali surtout ci fi señ amsadou di nek moy barab bi ñu baña def kurel bi ñew eni mbolo mu bari mo xamne ñu jangul dañ ci bari ndax lool ñun dañ ko setlu moy tay da nga nan daara sangam day jang si daara bu ñew bu de kurel bi ñaar fukki nit lañ ñu bëgg and ak juroom fukki nit ño xam ñom ñep dañu bëgg ñu dug te ñoo janguñ xassida
1: lool sax dafa melni señ cheikh jang mi ngi ko don wax barki dem bu melni amna matuway yu ngeen ci jël ngir mbolo met man ko xam moy kurel bi buñ ko ne ñaar fukki nit ngeen di ñaar fukki bat lay am ñaar fukki bat ciat kenn du ci dolli
0: kenn du ci dolli te su boba itam buñ duggé fañu tok kenen ku bokul ci kurel gi mom do meuna tok fofu kon yoy itam ngir nak mum baña melni ay musul ñu tek yu metti kurel bu ne war nga xamne matuway la ndax bolo mi mom buñu ñëwé jang si ñeñ ci dess bu féké ñu nga ci dal ba mën nañ tok fa di durus ndax ligéy bi lepp ben la loolu dal bok na ci li nga xamné bëggo na ci delsi wat leneen li nak moy amna ay site yo xamné daan nañ gis né at yi wésu sax mën nañ leen baña répertoire té bu jallé ndax amna at mo xam biñu paré nit dalay woné la ñun dé ngaaw bu lañ nékkon jang nañ fa nangami xassida dañu bëgg ñu bool ko ci lim bi lool itam yaaka naan lu am solo la wala ku la né ñun dindi lañ déssone jang nañ nangam ci ay xassida ci lim dañu bëgg ngeen bool ko ci lim bi lool la muy firi kon moy dal yi ñu génné ni ñu ngi sakku ci jëwri ñi ci jitalit ñu def li ñu wax bilan moy bu démé ba jall ginaaw ñun amna groupe buñ ubbi bo xamné ñi ñi signé ak ñepp ñu ngi wara tollu ci juroom ben fukku nit ño xamné ñu ngi ci biir lañ bëgg moy bu liggéey bi jallé kèn ku ci né nga def bilan bo xamné dana tax buñ ko joxé comité d'organisation bi ñu mëna xam jangum xassida bi nan la démé won drous bi nan la démé won bu féké itam dafa am ay jubbanti wala ay sel yu ñu ci def yépp dafa wara génn ci bilan bi kon ci teunk dal loolu bokkon na ci matuway yi nga xamné ci commission culturelle bi jot nañ ko teunk
1: wa amna solo waye baba assane bala mala bay rek nga soñné wat ci jëmmé jotaay bi ci aspect culturel ba kenn ko ne xamni li kat la wara andane ci ay teggine li kat la wara rambo ngir li nga xamni serigne bi digëna ko nu man ko yobale
0: lol de xamna serigne cherno du bari ñaari baat ndax sembla difo xone neena nit fi njeriñu adinaam ak alakhiram nek neena warul fo jëm fa warul kaf jëm fa
1: warta fo jëm fa
0: warul kaf jëm fa li nak ni serigne abo waxe li day lu sel lo xamne njeriñu adina ak alakhirah da ci nek kon yakarna ne li ci epp solo yakarna moy li nga wax moy teggine ak tewlu ak selal ko te def ko len du tax luddul li nga xam mom la seigne muntaha fass lolou buñ ko defé bañ ci wut adina bañ ci wut am tour bañ ci wut poukere bañ ci xëccio te def ko te seigne touba rek tax yakarna ne dina ci jeriñu adina jeriñu ci alakhirah lolou mom ma ngi ci soñ sama bop di ci soñ kurel yep buñ ko jappé mukk barab bo xamné li jankat yu bari def toj bass wala bëgg siw dedet nañ ko jappé rek ab liggey bu sel bo xamné dañ koy def te yalla rek tax ak yoonte bi ak serigne touba
1: ma sha Allah jeureuf serigne pap assane diouf ñi ngi lay sante bax di la gëreum waxat nako comité de pilotage bi mom mo téwala li nga xamni moy commission culturelle ci li nga xam non lako ëndé soñné nako tayit boko déggé di nga xamni lu ñu nos la lo xamni nosine wu jitu la wo xamni kenn ku ci nek ci kurel yi ñew xam nga fi ngay dal waye kurel bu ci nek xam nga waxtu wu nek manam waxtu sangam ya wara jangi barab sangam defana na kon matuway yi ci wara jël ma andina ko waye soñne bet ñu bayyi walé ko xel bu baaxa baax moy xam nga ni suñ la né yow fukki minute nga wara am nga bëgg dé am ñaar fukki minute amna ko wara am yenen fukki minute yo xamni xañ nga ko fukki minute tam loolu ñu bayyi ko xel té japp naan liñ ko waxé sa suñ li ndigalul serigne touba la kenn ko né warna japp ni suñ ñew aajom ci li la wara fajo té bokku na ci lay tax mu fajo moy nañ ko ko digelé mu défé ko nonu ñi ngi sant bax bokk téléspectateur yi nga xamni jamono bi ñom ñep ñi bayyi seen yitté di top jotaay bi ci plateforme yi nga xamni yépp ñu ko fay sétane di leen ñaanal suñu borom defaleen tawfiq seigne ahmadou diallo ma bayyi la yow ya yor nima ko wax won ci biir bankhasu organisation yaayir walu wañwi ñu bayyi la nga ñew fofu ci li nga xam non ngeen ko fasiyene wajale ak xeyna du ñak nga tuddu yenn wañi ak fatali wat lu am solo moy ñi nga xamni dañuy togget bu ñewé fan lañ wara jëbele seenu togg ñi nga xamne ñoo togg ba nga xamne togg ga soti na fan lañ ko wara yobbu yoy yep nga fatali walé ko inshallah taala
2: bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim assalamu alaykum wa rahmatullah
1: alaykum salaam
2: seigne koso ñing lay jaajeufal di nuyu ñi tewlu fi ñi addo ci waxtu wi di jittel ci lolu ñaanal seigne muntaha mbake mu yagg fi lolu te mu and ak wër
1: amin amin
2: ak njabatu borom touba geeb di nuyu seigne pape assane mi bokal plateau bi di nuyu seigne ibrahima geey khassida di wax ni liggey bi seigne koso ni ngi ko waxe rek ci walu organisation bi yalla da dogal ñuy yëngu ci ñum ci walu wañ wi walu wañ nak boko waxe ci bisub jotaay mourid dina neexa waxtane ndax dañ ni jotaay mourid mom jotaay berne la kon berne yi dafa mel dafa dugg ci bir jaamu yalla la ndax bis bu mel non lu fa nit xewlo rek day melni da nga am yool ci ni ngay jange khassida ni ngay xewlo da nga dañ la jikoy fay ndax barab ba ak jotaay ba ak la waral jotaay bi moko waral kon lool mo waral ñun suñu walu liggey ni gaay amé pass pass ci selal njangum alcorane am pass pass ci selal njangum khassida bay faalé amé ko pass pass ci zikrullah non lañ amé pass passu selal liggey bi ñu liggey muy liggey berne loolu nak selal gi ñi ñi ko sekkal ñoñ ko mëna jappalé ngir loolu am ndax mbolo mi dajé ci juma ji du mbolo mo xamni nexna tak ci xayma ci blim waye kenn ku ne boko yagge fekke di nga xamni li mom mbirum serigne bi mo doxé ni waye du lu yombali jënti kon lolu liñ ciy jittel moy kenn ku ci ne dañ lay wo ci ni nga japp ni bis bi li ci wara jak ci alcorane khasida zikrullah ak bernde kenn ku ne boy ñew da ngay japp ni ci man la wara tambalé ci man la wara yem su kenn ku ne analé passos bu sel bobu rek man japp na ni lepp luñu bëgg ci bis bi dina am té lool nak moy doxinu mourid lo am yene ko sa morom lo gëna bax la yene ko sa morom té sëriñ bi tax kon li ñuy jittel ci lool moy kenn ku ne lima japp moy woté sëriñ bi la ndigal nak demb sëriñ am kilifa guñ doon waxtaan mu wax nañu ne kilifa mom da ko wax niko ndigal lutax mo mata fonk moy kilay digal budé kilifa gu mat kilifa bu lay digal day jël lepp lu am njëriñ bolé ko ndigal tek ni jël lepp luy loré ber ko nele bayiko fa lim la digal sa boko jëfé néna jël na lepp li am njëriñ ma nga ci bir lola sa bo jëfé ndigal rek njëriñ day wacc sa kaw ci lodul yek yow mu leer ni yow yaangi jëriñ kula gis xamni yaangi jëriñ ngir jëfé ga nga jëfé ndigal li néna safan ba ma nga tégué né momit sa bo ñaké jëfé ndigal li rek né ci sa bop lola ya nga dajé lo xamni ci lorangé ci lay juddo té bu boba kilifa ga téggu lako ya ñaké jëfé ndigal dajé njëriñu ñaké jëfé ndigal ba nga jëfé ndigal dajé nga njëriñu jëfé ndigal kon ñu xamni li ndigalu Seigne Touba la ndax Seigne Muntaha moy Seigne Touba te jang khassida mom kuko def na la leer ni jang alcorane di def zikr sa bo ci nekké bu la woré ak bu la worul leral ni yaangi ci bëggu Seigne Touba ndax mom lool mo doon ak bëggam mësta gene ñett yi kon buñu Seigne Muntaha bëggé dimbali ba rotal ndigal lu toll ni ku am tawfiqu tabbi ci da nga wara selal gor gorlu te fexé ba jëriñu ci kon ñun ñi japp ñun wa restauration moy mourid buy jégué sa kër jappal ni man Amadou Diallo may jégué sama kër koso sey ma wara dendal ci jotaay ba man mako wara bernde ma xam nak dama yobbu sama barket ma xam luma yobbu waye man dana japp ni koso sey mom bañu durus bu bañu jëk makoy bernde koso sey loolu lay japp kërëm bu ñew pap Diouf japp loolu japp ko ci Ibrahima Gueye japp loolu ci mom kon japp na ni jotaay ba jëk sax di wut dara mëna ñak kon lolou moy yitte ji ndax ko soxla khassida bo dende ak momu joxlako kon jaaduna sax nit ki yor lo xamni ay xewul yo xamni sa boss bu ngey xewlu fi nga tok do fi jek kon ñun lolou ñi ngi ci wo ñep ci anam goko meuna defé nak baxna ndax jotaay bi da koy laaj leneen li ci top moy lolou ñi togg ñom lañ ci wo kep ko xamni nga am togg yo xamni ya ko bëgg jaayante def ko bir juma ji ñi ko yor dañoo joxe ndigal ni serigne bi dalen wax ni ay ndab bu mu dugg ci bir fiñu julé biñ dalé def bi khassida batay non lay doxé ren nak ñom dañ cey yok sax yok bi ne bëgguñu ay ndab duguf ndax sa su ne gis nañu su fa ndab yi duggé buñu paré julikaay yi nap yi day moquette day mel no xamni du deppok na mo wara mel ñu ne kon dañu bëgg ren ñu yokko kon biñu xolaaté lool dañ ni 20000 barket lañ soxla 20000 barket lañ soxla 20000 barket yi nak ñi ngi wo mouride yépp bëré luñ ko ma samba bëré luñ ko dem 20000 barket lañ wo mouride yépp képp ko xamni mën nga ci jaayante nga liggéey ko té mu doon xéet barket yu muccu ayb yo xamni ku ko yor bu bëng fay jëc ci jotaay bi diko jëfëndiko du soppiku do ci am lu naqari té mu doon barket yu complet moy barket mo xamne dina ci mbuss and xéeti nanam ay ndoxam ak lam wara amal lepp ñing koy sakku ci mouride yépp lool nak képp ko xamni yalla dogal na mu japp ni ci yow ba nga mën ko défar yeglu gi mo ci gën kon dañuy joxe numéro bo xamne mënes na ci yeglu lool ba nopi so woté ci numéro bi 76 698 25 38 bo waxe ak mom ci lool dinañ ko lijeenti bamu soti bamu aksi fam wara ag 76 696 04 24 bo ci woté nonu kep ko xamni tamit liggey nga ko te xeyna joto numéro yi ndax lele jot jafé fiñ lako yobulo moy djubalal ci bir djuma ji nga laaj wa muqaddimat fuñu ne nga jox len ko ñom ñokoy recevoir ñokoy seddelé so len ko joté rek dinañ ñun liñ bëgg dina am budé ko xamni nak da nga bëgg togg ay xewal yenen yu mu doon nga togg bëgg ku lako seddelé wala nga togg bëgg ko djébelé bara biñ ko mëna djébelé yaatuna ndax budé da nga ñew kër Seigne Abdoulaye ji bu la gëna jégé bo fa ñewé wañu mi da dé nga fa Sidi Ndoy Moun Ndiaye ña nga fa bo len ko joxé ñom dana aksi fu mo ra aksi budé kër Seigne Saliw do nga Seigne Saliw ya nga fa dañuy jokk ak ñom ci lu fa ñew dinañ ko xam budé fi ci kër gi kër Seigne Touba gi ni ki ñu wax Saliw Yane mi ngi fi ak Saliw Gueye bo laaté dinañ won bara bañu né ñom buñ ko joté ci saasi dinañu wo mba fu mo ra dem dana fa dem bo démé kër Seigne Mourtala Mustapha Sey mo fa né moy jëwriñ ja moy yor ligéy bobu soko tégué ci loxom liñ ci bëgg dinañ ko am kon yi ay barab la yo xamni dañ ko bay tek ay jëwriñ yo xamni lepp lu fa ñew ci ay xéetu xewal dinañ ko yaatal dana ag fu mu wara ag daw nak Seigne Koso dafa am ño xamni bam jallé dañuy wax ni dañu amone sax yene toggu waye bet gi mu leen bet ba taxna wajaluñ ko ba mënuñu ren nak ma leen di wax ni kep ko xamni wajalon nga ay togg wa ila nga am lo bëgg togglu wajal nañ sax ay nit ño xamni bo leen joxe lool lu mu doon nu mu tollu ci mbana ñu toggal lako ba paré sédélé lako ndax bari ñuy toggu dañu am jafé jafé sédélé ndax ay bool lañ dul am wala duñu mëna am accès ci biir nit ñi kon yoy yep numéro yi ma joxe ni bo ci woté lo ci soxla rek japp ni na pour ñu jappalé la ci kon nak ñi ngi gëna insister ci barket yi luñ ci mëna dimbali rek ba 20000 yi mat ñi ngi koy sakku kon nak amna ci ay lim yo xamni ay wañ jaayante nañ ko ni ñom danañ ko liggéey kon nak liggéey wañ bi Seigne Koso ak sédélé bi fi la tollu ba tay ci penku ba it fa nga xamni moy penku bi fa Seigne bi ne Seigne Cheikh Mbadj ma nga fa momit day recevoir fofu ay mana kep ku toggit ñew ëne ko ni mana yi dama ko toggu ngir ñu sédélel mako mom bu ci joté ñun dinañ ci jot yaatal ko mu ag fu mu bëgg ag fa nga bëgg mu ag fa kon nak walu wañ mi dal li lañ ci japp gum ci programme leneen lu ci dess rek bu ñëwaté ci xel Seigne Koso inshallah ñu yaatal ko
3: tawakkal jeere jeuf Seigne Ahmadou Diallo mo doon wax ci touru commission bi nga xamni moy cuisine machallah de ngeen ñu ko andé amna solo lol ñu lay sant bax dina gëreum di ñaan suñu borom mu defal la tawfiq mi ngi wané wat numéro bi nga xamanteni kep ko xamni bëgg na am lum ci barkélo nga xamni numéro bob mom ci turu diwanu Alu Khasside la nek moy 77 465 30 30 numéro bobu ci diwanu Alu Khasside la turu muy nek kep ko xamne amna lu mbeug barkelo mo xam lu jënd ben nak la wala fukki nak bu ko yonne ci numéro bobu inshallah dañ ci jot 77 465 30 30 kon mi ngi nonu ñu bayiko xel xamna Seigne Abdou Karim ñom dañ ko afficher pour ñu bayiko xel 465 30 30 moy numéro bi nga xam moy niwanu numéro diwanu Oulou Khasside Seigne Ibrahima kon ma ñew ci yow rek nima ko waxe won ya fi téwal ginaaw bo jangé ñang mu neex mo am solo mom way ya fi téwal
1: njabootu Serigne Amadou Mbacke waye ya fi teewal diwan al khasida buñ ko waxe Serigne Aline Diop nek ci bop ba ak mbollem ñi nga xam dañ yëngu ci khasida Serigne Touba yépp kon ma bayila nga wote ci turu diwan al khasida ak niñ ko fasiyene wajale rawatina wote yu am solo yi nga xam naka jek da nga ko fatali nit ñi nax dama wax ni ndigal Serigne mom bu joggé kenn ko na japp ne tay lañ wara jariñu kenn ku nek lam gëna bax rek nako indil Serigne bi Serigne Ibrahima
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talib yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziaré di ñaanal cheikh mohammed al mutaqassim bonam gën ko yagal da gën ko wéral di nuyu serigne hamza mbacke mom serigne jean bi mi xamni mo la serigne bi jël liggéey bi yep tek ko ci loxom di nuyu serigne amdi khadi fall mi xamni mo yor liggéey li jëm ci mam keur mam cheikh fall te serigne bi tek liggéey ci keur ci loxom di nuyu serigne khaban mbacke bu ngi leen nuyu rek mene nuyu nañu mbollem ñi sétu liggéey bi di len di jotli kaddu serigne ali diop ak mbollem ahlu khasida ndax ñoo sékk liggéey bi kon nak li kaddu yi mo nañ koy teunk rek ci la tafon lo ci nb ghairi izni fal iznu sartun fi qabli sha'ni kon lepp li jagal mbir mi rek nañ ko teunk ci ndiga rek lo bëgg def lum nuru nuru lu bax yow lañ la digal rek yow jappal ni ci la sa podja aju nek kon nak lolou ñing ci insisté di ci gëna soñné ndax la ngay gis ko xamné danaka du nek ci ben barab buñ xam dé bëgg nek fep té lolou it kenn mënu ko kon nak kenn ku nek am nga luñ la xamé am nga luñ lay doyé amna fo xamné bo fa togué bo ñëwé dañ na la kañ nga ñëw amna fo xamné bo fa ñëwé dañ na la ndiké ñëw nga ku ta ñaari ba kaddu yoy lu mata ragné la kañ nga ñëw ak ndiké ñëw nga kagn nga ñew mom da lay woor ne yow lañ fi xaar nga bok ci ñay war defal liggey bi liggey bi na xat na xat go xone fiñ lay xaar fep nga am fa aw sas boko fa baye yakarnaay do tala dem fenn fuñ ñala ndike ñew nga la sa baye da waxna dama xamé ñaari baat moy li nga xamné dang ko mom ñu dina ci xaar di la ci diglu ak li nga xamné dang ko bok ak ñeneen liggey bi na xat na xat go xone digënté bi gatt na gatt go xoy nga gattaay go xamné manam kenn ku ci nek la la war bo ci nekké do tal lenen kon nak ñi ngi gëna soñni mbolé mi nga xamné ñoy nek ci wétu sëriñ bi ak ñi nga xamné ñoy nek ci biir juma ji ñun fofu la sëñu bëggé ëppé fofu nak lañ fa sétlu ci liñu wara joyenti bari na lool amna ñu xamné dañuy ñëw lu baax la nak gis sëñ am sa dem siar ko way bis bi do lu bisub siaré sëñ mu ndoxa bisub qasida la wote sikrullah ak alquran bisub jëf la ku bëgg ziaré Serigne Amadou xam nga daara jëm nek xam nga waxtu yam fay ubbi lillahi wa rasulih budul ab liggey bo xamne dang koy jébalé wala lolu Serigne bi def lo barab bobu bu ñëwé na kenn ku ci nek tim sepp jukki xamni moy sam Serigne Touba xamni Serigne Amadou lam bëgg muy ndigal moy nga nek ci lañ la def lo bu dé da nga né ci wana ya Serigne bi nga ñëw diko bayyi liggey bobu diko ziaré gënaluko la ko gënal moy nga nek ci wana ya bu dé da nga né ci durus kat ya Serigne bi la ko gënal ma nga tim sepp jukki lolo ko gëna bu ñu da nga ne ci kureel nga ne ci kureel yi waye kenn ku ci nek bëgg ñoo jox señ bi loxo lolo mom ñepp sétlu nañ ni day yaq waye du luy defal lu baax la nak waye amna ay bis yo xamni señ bi ubbinu ko ngir lolo kon ñi nga xamni ñoo ñoo ngir siaré ñi ngi leen di ñaan ñi wut benen bis bo xamni dañ fekk señ bi fam nek ñu dem wax ak mom wala ñu ñaan wala ñu siaré waye bis bi kat señ bi dafa bëgg ñu fexal ko ngir liko señ bi def lo lam wara setu ak ñamay liggey lo mu man am ak ñom ak yaatu mum ci jëm boppay nit lam saxo ci bis bi te war ko jang war ko durus momit ñu man ko may ak fiix lam ci yene lepp mu man ko def ak nuko wéñ jottam benen bi moy li nga xamni moy jëm ci walu li xew legi fo leen fekk ñangay senap ñangay photo ñangay waxtaan barab bi niñ ko jangat bu baax day barab bu Serigne Touba bo xamni mo gën re ci yeenu murid kenn ku ci nek boko jëm misal ci say rek tay ji bula yalla dimbali won nga am ay yitte wala nga am lo xam dang ko solo ci president ba bis bu la ngay bind na jotna ci ak jotu ci ak jox nañ ko joxor ñuko bula woy nak tay ji nga wala jakkal ak mom ci biir pare de la republique nak kon nak fofu yakarna yakar fa la gëna deggo ñun mouride nak lepp lu ñuy def ñu ngi koy joyel diko jëme ci señ bi bis bi nak nañ japp ni señ bi moñu wol bopam ci biir palem tok jakkal ak ñun din deglu lepp luñu wax mi ngi koy deg kon nañ def ci ihsan nañ jital ihsan antan abdullah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak kon nañ japp ni Serigne Touba ci bopam fep de ma nga fa waye digënté li urumu juma ji mom ci sunu yeg yeg fofu mom war ma jo mëna jox barab bo ci fi won ko mëna yok kon nañ yéssal yéne yi yok yitté ji yok pass pass bi ci yar ak téggen bis bi day nañ ko wara xamé buñ ko xamé won non barab bi nañ ko wara japp buñ ko japp won non wallahi alasi buñ liggéé bis bi ba jop ñi balé dé ñi méré ndax kenn ko xamné ben mbalit wala len li takal dina joge ci yow dem ci souf doko nunko bala la ko kenn jele ya ko wakana sa bop ba buñ fa jugi won tay ji bu fekkon xamna ni deug barab lim laaj buñ fa defé bis ba jugé fa waqit ma yek sa so balé ba ñep bu ñëwé de ñi dañu yénul aw yiw ndax duñ fa bayyi ben xottu tangal sax muy rot furuñu ko kon nañ xam barab bi ñu am señ mu daga def bolé yi gën mu bolé ñuko ku ne xamna ni borom touba mo gën ci nun touba mo gën ci nun jank ci dak alquran ak sikrullah mo gën ci nun yi gën yoy yep nak mu bolé ko djel bis bi gën muy aljuma mu bolé ko ñu war ci amé le gën kon lolu bu ñi ñew wona ñoo mëna xam ni da am lu ñuy sakku ji da am lu ñuy wuti ndamul wut nak mom du dara du lu am rek ta ay teggin dong mo la ko mëna may kon nañ yéssal sun digënté ak serigne touba ta tewlu jëmmé serigne touba ji ta tewlu barab bi ta xamni suñu neeg yeñu am de kenn nguut xey dara di fa pousser wala mu fay tak kon nak jakka ak juma fum nekké baxna waye juma yi serigne touba ji gëna reey tay ji bu nopi serigne bi nekké bir fofu serigne bi buñ ko jangaté bu baaxa baaxa baax ku ñew won nga tal lenen sa xol ak sam xel ak fi yité nañ wañi kaddu yi nañ xamni dañu nek ci barab bu tedd barab bu mag barab bu reuy barab bu sel kenn ku ci nek la nga xamni moy qasida ludul lor bu dox sa digënté ak lool bu dudul yitté jo xamni day défar liggéey bi wala lo xamni mën ta ñak bu dox sa digënté lool qasida nak diyalé la munajat la mi ngi melni tay ngay wax ak Seigne Touba lool nak jatt na li ay téggine lo ci tambali boko mané ba kelo qasida ngay yegg bu ci digol len lu ci bokut bo xat mo nga tambali wat la Seigne Mourid Ndiaye wax na la fu mujji wi ñeek wi ne fek yow la fu mujji wi rek lool rek mo suñu liggéey ci bis bobu tañ xamni serigne bi mom ak bëgg mom dina ko am waye buñ bokku ci ñuy gungé mbolo mo ci ñi dem ñu ñew ño ci yegg jëf jo ci ñu koy jëf ju ñew mo ci yegg waye ñun nañ farlo ba bokku ci ñu ñew ño ñi xamni ño yegg bok ci sun jëf yi ñu bol ko ci jëf yu neew yi nga xamne mo jëf yi yegg señ bi nak amna yermane lepp lu ko way jëmele man na baxal lepp defar lepp waye nun nak lañ gor gorlu ba jox ko lo xamni deñ ko dina ko mëna laal ci loxel bopum li kon nak señ ci ko so
1: señ Ibrahima
4: waaw ñi jéggulu bax
1: melna ne señ bi ni mu soñé moy waxul lim wax moy julli ci fajar nga xamne buñ julle fajar rek tambalé lolu man na fat
4: lolu mom señ bi da señ am sa da fay roy mag ni ci lolu ndax mag ni bu len señ bi mag massa bu suwa ngeen ñoo barap sangam ñu bari nek fi fanani ndax dañ na wooy ñu ba xam dañ fekk fajaram deet señ am seyd kéro bu ñëwé fi ba wax ndigal li ñu bari nañ fi buñ julle fajar lañu tambalé señ am seni mom insha allah fi la ko fajar di fekk kon nak nañu roy ñi nga xam ni ñoo nek suñu kanam te señ muntaha lepp lum xam ci li ñuy jariñ tayek ëlëk nañ xamni ñun ñewuñu men ben jamono ñewuñ ko ndax suñu jamono ji kat malum li ñu yéene won ci jamono yi jitu ñi amon yéene ligël Seigne Black amon yéene Seigne Abdou Khadir Seigne Modou Mustapha Seigne Fall ba ci Seigne Magbe jëf yoy mag ñi da jëf soxol nim ci won nga fekke ci dara ba diko jëf ñun alhamdullilahi rabbil alamin Seigne Muntaha lepp lu moy lu bax lo xamni ñu koy defal Seigne Touba rek tan na la ci gën diñ ko deflo kon nak nañ yéssal pass passi ta yéssal yéne ji ta fonk barab bi ta kenn ku ne nga xay ci sa bop set kenn ku ne nga setal sa xol kenn ku ne nga rafetal ci yéne xéñ ñu neex ñew ci barab bi gël fi Seigne Touba fu way nek rek nga japp ni Seigne Touba nga ni jak dila gis lo yëkëti mo xam ko lo tek mo xam ko kon nak loolu buñ ko défé rek nañ xamné manam Seigne Touba mom lepp dina ko nangu jërëgëñu
1: ma sha Allah jërëjëf Seigne Ibrahima ci soñé bu am solo bobu nga xamné andi nga ko ci turu alu khasida ci turu Serigne Am Sotou Mbake Yalla fi yag loolu tewel waye Serigne turu Serigne Aline Diop Mukhadimat Khidma ak mbolam ni sékk liggéey bi té buñ ko waxé moy kon melna ni Seigne Bab Assane lim doon wax dal dinaay lekkelok li Seigne Ibrahima doon wax moy kenn ku ne xam na ni ay barab la am yo xamni dañ ko sak penkup jumaaji Seigne Amadou Mbacke mo fay ne daayira ya fay ne xam nañ ko kon ko xamni sax jamono bi yaangi deg te woor na la ni yow neko fa kon jeulul dem di khat khat lo jeulul dem di khat khat lo kenn ku nek na nek ci liko war bo nekke ci li la war rek melna ni yow yaangi ci wotu serigne bi kon ñu noppal serigne bi ci lolu rawati na nak fofu Seigne Ibrahima bëgg na nga soñé fi serigne bi day am ni mu toglo ño xamni buñu toggé day ñëw diko xol nak taranga jojje la ca am la ca ñoña am top gi ñu top serigne bi dem digënté bobot nañ ko bayyi nak serigne mo amna fulu ju tollu mom budé durus mom du faalé kenn mom bo mo ñëw draperal ni da ngay nuyot serigne mom du la faalé ba kéré muy nopi waye bu démit top ko ñu koy top lool serigne ibrahima wo gënal nga soñé ci nak staff bobu yépp dañuy ñëw di rëngum lo ci wotu serigne
4: waaw lool mo day ñaari barab ñaari liggéey la amna liggéey yo xamni serigne ci bopam moy limi barkelo ci bis bi jox ko ay nit di len ko setulo ñoña nak lolu bu noppé mo señ bi lañ ko mëna indi bu ko señ bi ñu ko indi ci señ bi nañ xamni lolu ña indi moy xewal ya doy nañ ci ñako señ bi yobuti ko tek seen loxami de nañ ci waye bu fekke tane mbolo da mab galankor ñey indi ba duñ mëna ek señ bi fo ko bëgg yobbu ngeen ñu sédel ko fe du fu mëna yegg kon ñen nañ xamni liñ japp ni manam dañuy defat ñi yaq benen mbolami moy ñi señ baye jallo lim moy ño xamni dañu am yene jëfël señ ci ba ci bis bi ñoñ nak bu dé da nga dem togg sa kër rek indi wax deug yalla jërul nak ngay dem wori señ am satu diko yokum ciona xam nga barab yi nga xamni ci lañ ko wara yobbo taw wax nañ ko bam leer yo demal jawale ci barab bañ ko wara yobbe rek nga jox ko fa nga jëm señ Touba ndax sum borom señ Touba mi nga xamni gis na jenn neena yalla gis na jenn kon saka nak lo indi ba ci bi juma ji kon jëf yi dal lañ koy séral señ Touba rek bu nga defere lepp mëna yewen jërëgen jëf
1: tabarakallah kon ma delu soit ci señ Pape Assane ginaaw bu ñu santé baax mbokki téléspectateurs yi ci top gi nga xamni ngi koy top mbolam suñu plateforme ci bis bi nga xamni moy suñu ñaarelu jotaay ci waccayu bis bi nga xamni bisu alquran la di bisu qasr di bisu sikur la mu wara am aljuma depo ñaar fukki fan ak ñent ci wéru muharram waye depo le 10 juillet 2026 ñi ngi koy bayilo xel ñepp waye ak di sante bokk yi nga xamni ñi ngi top ci plateforme yi di sante bax serigne abo ci coordination bi ak mbolam kilife yi nga xamni japp nañ ci bamu yemb tay mo xamna ni serigne abdou karim mo jaar fofu ci image leer yek yoyep rek ñing koy sant baax ak mbollem staff bi nga xamne mom la andal ci de photographe mo nekkal ci photo ñom ñep ñing leen di sant baax di leen gëreum di leen ñaanal sun morom dafa leen tawfa yakarna Seigne Abdou Karim officiel nañu numéro bi ngir bokk yi nga xamne bëgg nañu participer sori nañ te bëgg ci japp ci liggéey bi buñu woté ci numéro bobu danañ ko danañ mëna duggal seen barkélo Seigne Pape Assane ma bayyi la nga ñëwaat ci walu aspect culturel bi gën ko yaatalat gëna fatali wat nit ñi war may barab bi ndax ni nga ko waxe xësna teŋku ba nopi fi ne xam nañ kurel yi fenn fune fañu joggé xam nañ ni kurel yi nga xam nañ ñoo joggé Tiwaawan ak la ci aju xam nañ kër gi ñi dem yag nañ ko def lolu nosoon woowu nak ñu fexé ba kenn ko nekk nosoon yoy nga ñu la nosoon amna lu am solo lo ci fatali légui ndax lolu moy tax ñu mëna documenté wu bu ndeman ba lan de ba lan 3000 ñu xam ni bisu xassira ba seigne muntaha wote won kat depo won ak le 10 juillet li lañ fa liggéen ñom ñu mëna tabbi ci lolu def té lako wana def moy bankas yi nga xamni ñoo sekk liggéey bi ñom ñu mën ko documenté wu ngir buñ fa joggé ñu mën ko jébelé lolu bëgg nañ nga fatali ci nit ñi ak téggine yek jëf jël ay ci mouride
0: jërëjëf seigne koso ma ngi sant bu baax jërëñu ma sekkal jëta bi seigne diallo seigne ibra gey ci soñu yam solo yi yakarna ne lima waxone dama ci delsi wat def ay leral ndax bo xole barab yi niñ ko seddelé fen fune mu am ñuñ fa yobbu lolu commission moko def fofu nak itam kurel yi war nañu dimbalé ci niko commission bi nosé ñom ñu jëfé ko non ngir ma leral moy tay day gis ko xamné day gis né bas bi kat dal la bo xamné isbu tarxim mi ngi ci mo sakku wote ne dama bëgg dal fofu jang nga bind ko mu wote wat gis ne fele kat fi Seigne Am Satou nek Seigne Cheikh Dieng fi mu wo Seigne Cheikh Dieng mu bu ko duwal fofu lolou tam ñun dañ ko dindi ñun dañ ko defé no xamne ben commission la moy nit ki mom fep fo xamne wote nga fa dañ la nan commission bi fi la yob su boba nak borom mom na respecté lol ndax kurel yi bari nañ bari bo xamne nga gis ben kurel bu wër ñetti barab jang fa te mu am ño xamne danaka dana am heure bo duñ am heure buñ jang lol tam day xawa doy war lolo tax nit dana mo wo manako ñun kat li lañ japp su boba lolou ñu japp mom na japp ne ak defar rek lañ ci djublu waye djublu ñu berñi wala motax dañ ko def ben commission bu global bo xamne kep kuñ xess affecté barab rek xamal ne mok jang ci penkup djuma ji wala jang daru men wala jang fenen li ci ep solo moy li seigne ibrahima gay wax moy na sel te nga xam seigne touba rek motax ngoy def lolou seigne kossod nako fatali wat moy kon ken ku ci nek ndax dañu gissone at yi wessu de giss ko xamne day dem ci ñetti barab jang fa nga giss ko xamne danaka pour nga duggal ko day xawa jafé ndax dafa xat lool nak def na suñu kemti lay katan ba yakar naane ken ku ci nek fexé nañ ba lum ndaw donte ñaar fukk minute la di nga mëna barkelu ci ab barab barab bi nak fu mëna doon xamal ne fa nga tok di jang seigne touba mom ngi jakkalo yow lool kon ñong koy fatali kurel yi bu baaxa baax leneen li system moy mbolo mi ñew di nga dem barab bo xamne li seigne ibrahima gay wax day lu am solo yow jango kurel boko ñi seddel aw ñam kon la ci upp solo du nek sa telephone di photo aga filmé waye jël ab jukki jang lool tam mbolo mi ne ci barab yi lool ñu ngi leen koy soñ moy ñom nañ bokk ci ñi nga xamne buñu neewul ci kurel seddel wuñu aw ñam taxawu ñu nit ñi bokku ci ñi accueillir ak orienter bokku ñi yor sécurité nañ xamne kon ñom lañ wara tok lañ wara def du tok ci barab yor sa telephone di snap ak di photo waye jëlal ab jukki jang bu paré nga dem ci ña jité lool nga leen man moy bu wi kat jang nako fukki yoon wala nuru darini bi jang nako juroom yoon wala mafatul bishir bi jang nako nangam yoon loolu ñu arrister ko ci liñu jang waye dañu gis ne itam téléphone yi bok na ci li nga xamné lég lég dana galankor lu bari ci liñu wara def nonu mu amé nonu non la amé tay buñ néwon waxtu ñaan jotna nga gis manam jetaay bi yengu bo xamne man japp na ne jamono bobu mo lajjon sax tewlu ndax ginaaw biñu jefe jef ji bo tol ci wara ñaan ragal na ne nak fofu ab tewlu itam ñong koy ñaan ñepp waye dañuy gis ne ñepp dañu babeku ba nga xamne sax fi señ bi wara jaar bu fekkon tay day jaar ngir jëm ci kurel bi dana xat xataay bo xamne danaka day jegi dal lool itam setlu nañ ko ci at yi wessu ñong ci son ñepp man dal limay del soir señ koso moy tewlu gi ak xamne nima baxo di wax khasida day ndablu sel lo xamne loxo yu sel mo ci jeriyu ken ku ci ne kon fexé selal sa yene selal sa yitté selal sa paspas te xamne serigne touba mi tax ñukoy def bu selé liñ ci bëgg dañ ko ci am lool mom bok na ci limay fatali wat waye di fatali wat surtout waxtu wi ndax dañ ci am ay jafé jafé seigne cheikh jeng mi nga xamne moy taxawu fi serigne bi nek seigne amsa man mi and ak mom gis na ne leg dañ ci am ay jafé jafé lool digënté mak kureli ndax kurel dina ñew mu ne ko jangal fukki ñaar fukki minute boromam ubi khasside go xamne monoko fek ci bir nit ñi daggu ndax worma mayewuko waye khasside gi mom mi koy ubi xamne le upp na ñaar fukki minute lool nak ñu ngi ci bayilako waat xel kurel ñu xamne loolu kep ku defene alle itam defarul liggey bi waye ci dafa bok ci li nga xamne da koy xejamal ñu ci soñewat jeureuf
1: ma sha Allah tuarkala man indalel sa cadeau tagato ba asan
0: kon ñu ngi sant bu baax seigne koso di ñaanal cheikh modoul muntaha gudd fan ak wër ndax buntu jeri ñi mu ñu ubbil seigne ibrahima wax nako di ñaanal itam jeri ñi seigne hamsatu seigne mudou khaban ak seigne amdi khaddi ci liggey yu am solo yi nga xamne jité nañ ko seigne bi dajel ko lepp ci benn bis dajel ko itam ci bis bu sel niko seigne abou waxe muy bisub aljuma lolou yaakar naane amu lu ko gëna lay ci anjiri yalla ko sunu borom may gudd fan ak wër jeureuf
1: tabarakallah jeureuf seigne papa san ñi ngi lay sant bu baax di la gëreum di la ñaanal sunu borom defal la tawfiq waye diko ñaanal jeureun seigne yusuf ak mbollem mamour hiz tarqi yeb ma sha Allah ci liggey bu am solo bi seigne ahmadou diallo ma bayila nga andi sa cadeau tago su ko defé seigne ibrahima xamna mom da koy teje ak khasside inshallah taala ma bayila nga andi sa cadeau tago to seigne
2: ok seigne koso jeure ngeen jëf ci jotaay bi de mom xol sedd na ci ndax jotaay ndigal la kon niko seigne pape assane waxe seigne ibrahima gi waxe ko nonu ci lool rek lañu delu ci nañu gëm ñun ñëpp dal ni buñu ñëw ci jotaay bi dañu ñëw ci jotaay bo xamni jotaay jëriñu la jotaay jëriñu nak bo fay ñëw da nga indalé paspas bu sel te selal sa jëm selal sa yene selal sa jëf moy tax bo fay jégué sa xel dal ci ni la nga doot ci jotaay ba am nga ko waye bo fa ñewé ci paspas bu dul li boy demit sa xel mëna baña dal sëriñ bi nak mom yërmandem yaatuna toll na nu ne waye nak selal gi day lo xamni moy moñu may luñu bëgg ci sëriñ bi kon ñi ngi ñaan mbokk yépp ni ko ñi wa kilti waxe jankat yi waxo nañ ko defé nonu gëm ni kenn ku ci ne budé waxtu lu la jox mo lay jëriñ budé seddelé nañ la digëlé nga seddelé ko ay xewul def gang koy def ak nañ la ko digëlé mo lay jëriñ budé niko señ ibrahima waxe ci wanak yi nga ne jappal ni lo def ci bis bi lulul wanak raxas wanak yi wa mba may ndox ci wanago la nga waron def defoko amna lo wacc kon señ jëriñ ma nga fofa kenn ku ne bu defé lor rek bis bi liñ ci bëgg lepp señ bi nako am nim ko bëggé ñun nak buñu gor gor lo señ bi am ko nim ko bëggé ñu am ko niñ ko bëggé buñu gor gor lo señ bi mom lim bëgg dana am kon nak yalla nañ bok ci ñakoy amal kon ñi ngi santat ñepp señ ko so di santat señ abou mi nga xamni mom suñu jëruñ la té di taxaw liggéey bi muy liggéey bu sel bo xamni wax deug bimu tambalé légui twarkal la xel dal na ci nim ko nosé lepp lepp ma sha Allah di santi té señ am satou mi nga xamni moy suñu jëruñ ci xassidé diñ ci liggéelo té won ñu yoon wi bimu leer nañ kenn ku ne mën té jëriñu kon di soñnat wa wañ wi di soñnat ñi nga am dañu am yene togg té ñew di waxit togg andi ba paré di sédélel sa bop té jaaro ci wañi don nañ wax ni kuko mëna moytu mo gën ndax li tax dafa am at mo xamni dañ ci daj gis lo xamni neexuta wax waye gënut ndax togg ba lañ ko sédélé yow mi ko andi donte ya ko togg lu mu bax lu mu sel sel ñeer walu togg yi war nañ ko xol ndax am nañ ñen ñi dañuy togg guddigi mu fanan sey yene ngir bëgg té la ñew togg am na xéetu togg yo xam boko toggé guddii ba lañ ko sédélé soppi ku mëna ci am té mbolo mu mel non nga ñew sédélé ko non té saytu wuñ ko déni galankor kon li ñu wax lepp djublu gi lén rek la ngir mu bax té baña loru kenn baña loru té jëriñu
5: machallah
2: lool mo waral ñu wax lool kon ñi ngi jaajeufal señ koso di jaajeufal mbokk yi nga xamni ñor walu télé yi nga xamni ñom ñu ngi ci ginaaw di ñuy woné suñu image lepp té ñom feñu ci ñu leen di jaajeufal ci seen liggéey selna rafetna yalla na ngeen ci dajé tawfiq ak sëriñ bi ak ngeerëmum té ñu and ko ci barke xassida yi jërëjëf
5: barkallah jërëjëf señ ahmadou diallo mo fi téwalan wa cuisine nonu mako ëndé amna solo lol xamna ma fatte lo xamni señ mam birum jaané mi ngi soñ wa miftahul muna moy daaira bi lekkale mbollem radio yi ci dëkk bi yépp néna mi ngi leen di soñu tay bayilo xel gox yi mbolam ñu fi am ay gox te bëggu ñu takal leen ay radio rek ñu téla jox ko señ mam birum jaané bu ko defé mu man leena coordiner man leena téla bolé gaay machallah lool dana ci am solo ñu ngi sant bu baax ni mako waxé wan bu ñu jittalé señ abdou karim rek gaay ci dess yépp duggu nañ ci li moy wone ni señ bi mom amna lepp machallah ndax ñomit ni makoy waxé tay waran nañ ci jël sax ñeen ay entretien ndax ni ngeen ko gisse mbollem ci planète yépp fu ci nek dañ fexé ba genn fa ay RNTP yo xamni fu way mëna ne ci aduna bi diko sétane té ñoomit dañ ci bokku loolu lu am solo la lo xamni xam nga di sétane bass bi sëñ am sa nek ba yag ñu andi la fi ci kër sëñ djuba ba yag ñu andi la mbarum sëñ fallu loolu liggéey koy def loolu nak moy wané né kenn ko na la nga gëna baxlé mom ngay jox sëñ djuba technicien yi gën ay ñoo tok génné RNTP yi di régler image yi di régler son yi di régler photo yi di régler nangam motax waxtu wona sax Seigne Ibrahima damay faral di wax ni bis boba sax ñi nga xamni yalla leena natto ñuy jël war nañu saraxé bis boba jël baña jël nga xamni dañ fi joggé bis bi ba bis jall duñ sacc kenn ngan boba dañ xamni mom sacc liggéey nañ yalla ci bis bi nak saccuñu ñoo ah kon defena buñ ko défé kenn ku nek lepp dana bax tay ëlëk su ko défé kenn ku ne lo forat nga yegg ni li momo ko dama ko wara joxé kenn ko nak am xaliss te mën da ñew indi xalissam ke am xam xamam andi ke am durusam andi ñu xam lu lepp nak bu dajé señ bi daane buñu paré ñaan man dama xé señ ibrahima ne ñi ngi ñaan yalla señ muntaxa ñaanal no ñun liñ koy ñaanal yalla nang ko moy na fi yag na wër mbolem naalu am nako agalé ñi ñaan yalla mom señ muntaxa mu ñaan yalla ñun liñ koy ñaanal yalla mu nang ko manam mu yag wër agale me betam yep ci barke seigne touba ni ngi sante ñep di gëreem ñep rawati na bokk yi nga xam ñoo nekkon suñu ginnaw seigne abo mo doon corne jotaay wax na ko legi and ko mbollem commission bi nga xamanteni moy commission d'organisation bi nga xamni ñoo yor lepp lu jëm ci walu bisu alquran bi ak khasida ak zikrullah te lolu suma ko waxe seigne am fatou mbake moy ki nga xamni mom la ndigal li jaar ci mom mu wacc ko ci seigne khaban mbake mom cheikh amadou fadal
6: ak serigne amdi khadi mi nga xamni mo fi togal mam cheikh ibrahima fall mu wasaro nak ci mbollem talibi yi nga xamni ku ci nek ñetti bankas yoyu kenn ku ci nek rek am nga ci ak matu gu worni matu gogo mom du lal suuf yalla sun borom bolé len guddal seeni fan wéral len defal len seenu bëgg ci serigne touba yalla man nako yalla nako def ci ibrahima kon tej ko ak khassida gu gatt ñu door yëkëti jotaay bi inshallah
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شكور يا رافع وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واشكر جميع أعماله وارفع إليك خالصة مقبولة شكور رافع شكري لرب

wajo xamne fu mu tew ku op mu fajj ku de mu yegal boromam ku bañ bi khutbu bayrasi moromam du gis kuni mel ci ji jamanaay boromam gise fu ko won ca gaña weyon ca bawon te xarnuy nuy jëmis du ci ñaw moromam ku weddi batax nga bëgg ni may moromam na def limu def te wax limu wax boromam mba nga dox limu dox ci riwi gabon yo congo ci ay nonam bedelu ji jey moromam te sa ko ko melni cheikh ibra fata wa ahmed ndumbe mba lampo boromam te sa ko ko melni cheikh abdourahman lo ku judd fa mbake mo la xamal boromam mba nga sakku ko laq jaglek sayyidi makhtar ku dem ba siyar yonen mo ki domam mba nga sheikhal kem li sheikh bamba sheikhal teselal seni xol banu xam boromam te sakal leni mbolo faw yu jef te tagat len batunu mana moy boromam te bu mu di ngat serign si bu mu fayanto te bu mu beg ngir ku koy gotil moromam te bu mu xass nit te bu mu jew bu mu ramba jit te bu mu fen bu mu dagu bokam moromam te kana saxal ligeyal ndem gi yonen te bu mu tere muy taxaw faratay boromam te day xam buti xol xam batinu nit di safara ragi xol di xalam boromam te kana saxal jihari bakkan ci bopam te munti sak nakar te ragal boromam te bu mu digle ka aye ci walu bakkan di wo tefakaw di wo tefakaw ci bir ba gisul boromam di ngay lim doyna yow musa taqawlul batay jofago lumat asakay boromam ku bëgg di mbër meloy bamba ngi sétal ku melni moy doni khutbu boromam ku deggama jang way wi nang ma ñaanal nang ma ñaanal nang ma ñaanal ma sax ci ndigal di ya faratay boromam.

0: bo du dimbali nit ku koy jëfandiko yépp dafa haram jam julit wallahu ta'ala a mbokk mi laaj neena ko xamne dafa am ay yéré yu taxu sobe neena bu koy foot da am yeneen yéré yo xamne taxu sobe muy laaj ba xam bu jité lay yéré yu taxu sobe ndax loolu dana jexé taw ci yéré ci rasul de waaw kuy foot yéré yu taxu sobe de li gën moy nako ber foot leen bañ sét laap mu tour potit man ndax potit mi ngay foté sobe fek ni ngi saf sobe ba mu xéñ ba mu yor melaw sobe xamal né mbu ma né ci biir labu ko kon bu ci dugulé mbu mu labu mu labon sax day day sopali ko tak sobe lay kon li gën rek moy mu ber ko fot ko am sax ma bok mu ber ko fot ko sabu bu ko foté ak sabu ba nga xamné ni jëm mi sobe ci dañ na mu def atté bi soba nak ndox mu ko ñëk dugulé mu labu ay li gën dal moy yéré yi taxu sobe bu mu len jaxassé yi taxu sobe té potit mayit da koy sopp kon ber len fot len ak sabu ba jëmmé sobe ci dañ mu def atté bi mu fot ko ndox mu lab ndox mu jëfé mu dal di lab wallahu ta'ala mbokk mi laaj néna ko xamné dafa bëgg jaalé ko xamné mbokkam da faatu ndax bu man na dem jaalé gi ko wala day nit bañu robbo nak ndax man nako jale ñeek mi dañ ci neew bi wala faaw day nek buñu robbu nak waaw li tuddu jale da ci sharia mom sa bo yegge ne musiba wacc na ci bop su bokkum julle rek man nga dem def ko kon bu faatu lay man nga dem defal ko ndax jale ci sharia moy dem defal ko muñ lo ko natt bi mah mum xawoy ci mom ay dafa melni nak liñu def fi mom dem di jaxale di joxe ay xaliss unan faaw dañuy nek ba denc ko bana fi dal ko joxe lolu a drawé du sharia wax ci sharia mom dem sax di joxe xaliss lu dul ne dañ koy jëw lu dimbulé ko ndax sax na ne yeen ta alislam da na wax bu nit faatu lé mu wax ñade na ñom ñu toggu it ko da gina amna lu leen galan ko ba mënu ñoo bu mënu ñoo toggu duñ tala toggu amana de joxe ay xaliss niñ ko defé ni mom ci suñu ad la mako waye bu ko teugul l'islam santane de jaale l'islam santane mom man ci nako def ndeuk ñu rob man ci nako def ginaaw yo rew rap wallahu mbokk mi laaj neena kuy jëfëndiko al yudul mahud waye neena day liggey ba fukki rakka yi ñu wara julli ci guddigi mom du ko mëna julli muy ndax dana mëna julli ñaar rakka rek bayiko wala da koy fay ab julli nak bu xasse jël wër du mom na xamne engagement bu mu jël digg borom la ko wara jëm sam xeyna fukki rakkay ndax du sar su mu doon sari guddu jël jang ñett xlax la mu doyna amna lo xane kon warna mëna am ci guddigi barab bu ko duggal xeyna buñ ko neewon da ci jang lu bari ci alcorane bu jël waxtu waye ginaaw mom lu man ci alcorane mëna ko ci jang kon na tax ba saxal limu rakkay yeen da fa ba saxal limu rakkay bu fekke daf ko ci guddu giit ba ci gi ginaaw bu nafile da gane ba tes bar man nako fay way na xam dal lu warlu la war ko way diko def bu xate man na wañi sar yami jang wala limu ay yami jang te gattal ko way fexe bu matal limu rakkay wallahu ta'ala mbok mi laaj neena dafa deg borom xam xam bu wax ne julli du yor ay loxo ben dalil rotu ci nekul ci muwatta wa imam malik nekul fenen muy laaj ak leral ci lolu wa julli du yor ay loxo de moy al mashhur ci mazhabu al imam malik am nañ ci ay dalu way bokku na ci amalu ahli al madina te lolu ci dalu way musab mayla don ci ab hadith du wer bu rote ci mbir mu dik fek wa madina di jef lu wut ak lolu day japp ne jef joju day wane ne kon yaronbi alayhi salam bu digli won lay mu gina ko bayyi di def lenen du bokku tok lola xa ñom ñom mu ci dekk yaronte bi alayhi salam kon lañ nekkon moy la mu jenek lañ ma fi diko def bi ci dit ñaari hadith yu rotna yo xamne da lañ ci degge lolu benn bi moy hadith ki ñu won ci jakk yaronte alayhi salam julli ba nopi dem nuy yaronte bi alayhi salam mu ne ko demal nga julli julli wo daf ko ay yoon diggal ko nañu julle tambule ci tambuli ba waye amu fenn fu fu tuddu ngep ay loxo ñaarel ba ki doon melal julli yunus alayhi salam wax bu kabare day dal ba yax bu ne saxat ci bere bu do war man ko yalla bindi kon
1: ay loxom yoru moy ci fanti mom loluy dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day juñju ne kon julli li ci ciosan moy yor ay loxo kon ñaari hadith lo nañ ci yo xamne yep hadith yor la ahadith yor ci qabdu nak borom xam xam hadith yi dañuy wax ne hadith bu ci mucc ci ay wax abuji ba bok amé ben hadith la té dañuy wax ne kon jëfi wa madina ji day wané né luñu na saxal la lolou moy li ci masabu malik dial bi defit amna ci sahaba yi rabbulahi alayhim ñoo xamne xamoon nañ leen ñuy xabdu ñu julli di yor seen loxo naka non ci tabi xon ñoo xane ay borom xam xam lañ ci sahaba yi ku melni abdullah ibn zubayr wax nañ daf tan yor ay loxo ku melne tabi'un hasan al-basri ak al-imam sa'id ibn musayyib dañ leen julli di yor seen loxo kon amna ciosan amna yi ci salafu salih ñu ko doon def mbokk mi laaj neena iman gi nga xamne moy iman jakka ji su ñu wé ci jakka ji am ngant ndax ki naybam bu ñëk mo wara dem jité wala sañna tan ko ko neex mu jité loko alol nak ak jibo la ci jakka ji rek nak wa jakka de lañ jibo bu ñé dal iman bu amé ngant na diw dem bu amé ngant diw dem lo baxna bu fekké dañ ni diw ya iman su amé ngant tan ko lu neex baxna luñ ci wax rek li am solo moy ki jité na mëna jité wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi rew mi nek dafa bari ay nit ñi ray te atti woon ci l'islam ci ku ray ñu ray ko mu ne bu nit rayoon nit ay nit dajalo ray ko lu ci atté ci l'islam ak kan ma wara joxe ndigal ci ñu atté wo ci l'islam nit ñi duñ fajal seen bopp lolu fawda la di ne dox ci lolu ndax lolu lamuy yaq man na ëpp lañ ci jullo defar kon ñi yor doole rew mi nguru rew ñu ci seen loxo ñoo ñoo wara atté nit ñi ci l'islam nit ñi nga xamne nit ñoy tan nit ñoo war buñuy tan nit tan ko xamne buñ ko tané mu atté leen ci l'islam jaadu wona tay buñuy tan nit julli li ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tan la faaw nga mel ni faaw ngay def li waye ay nit mom buñu fajal seen bop wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko am won bor ci ramadan bu ramadan jalle bu koy fay neena ndax bu ci doge te tay ko day waral nu kafara wala det kafara mom ci bir ramadan lañ koy def ku xotti wor may ramadan mako def waye bu ramadan xasse jall ku kuy fay ramadan nit bo ci doge ko ga yaqku am nga bakkar ci dog gi ko dog te tay ko waye nak kafara waru ci mom fay benen bis rek mo lay war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko waxon nit ne ko sama telephone bi suma amé benen telephone dina la ko may waye neena ginaaw ba mu am benen telephone mayu ko ko xaye dal munta amna xolam mayu ko mu yëkëti ko jox ko ndax lolu bor la ci lo sama la def lolu bor la ndax ku digé la waye nak lam wax waxna lu dëgg ti ab julit du wax lu dëgg na moko waxon nako bu ma amé benen dina la ko may am benen mayu ko ko waxna lu dëgg bokku na ci man dagay nafiq ko xamne day bu digé lam la dig du ko def lu mata moy plaway nak doonu bor bo xamne daf ko wara fay mom moko digon ne ko su nangame ma nangam la nangam jojo am te defut lam wax lola wax na lu deug digge na ba nopi wute dig ba lolu ci melokani mandar gay na fekkal bok bil da koy moytu wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne dañ ko ñaan dara ba mi jox kako ñaan nak neena mu yene ci sarax ndax dana yoru sarax wa bu fekke ne kim koy jox day fegna lek sarax wax ko aaje wo la yi nga jox nit tam aaje wo ko nga jox ko ko ngir yalla yene ci tiyaba lolu sarax la bu fan la ci am yolu sarax wax li wotale sarax ak may moy may ki ngay may man na baña aaje wo ndax mayo ko ngir dako aaje wo dang koy may ngir suxat ak bagel wala degeural ko ay ki ngay sarax nak dang koy jox ngir da aaje wo nga diko jox ngir yalla wallahu ta'ala mbokk mi lañ neena ko xamne day liggey ci machine bo xamne day wal am ñax waye neena ñax mi day guddu ay maladie ci biir lu melni ay leug lay lay machine bi leen rayale neen di ci ray lu bari te mom du ko yek sax muy laaj ba xam ndax loolu amna ci ay aq wala det waaw yu mel non day leugën moy moytu kem kat nam bu dé rabi allu yoy ñaari machine yi amna nu muy réré rabi dañ daw bu ne fexé dal ba nga xamné ni dañ ko yëk mi ngi liggéey ñu mëna daw lu moy liggéey ndax yu mel nonu ray leen ci lu dul aajo ci lu illa dëgënu ndax borom bakkande sañ la ren nak li jëfëndiko way ray leen ci ray jo xamné aajo taxut lolu kenn wuro ko djuglu fa kenn nak tayuko yalla lu ko ci top dara mom waye moytu nak mën na nek ndax yu mel nonu ñaari budé machine bu yir mom sa buñ ko déggé dañuy daw kon fexé bañ daw mom mëna la fa liggéeyam te bu len dor lu moy liggéey wallahu ta'ala bokk mi laaj neena ko xamne di def wéru dé mu am lim bu mu jël ci alal dem dañ ci banko muy laaj ba xam lim bobu asaka war na ci wala dé wa lam fay dañ ci bu fekké mom moko mom dé bu ci dencé ci dajalé ba mat ni faat xam nga suñu ni dana dégg ay 7 million bu xasse man ni saab mu dencat ko at asaka dañ ci war ay fiek matugul ni saab asaka waru ci su maté ni saab ci matul atit asaka waru ci ludul ne day don kuy commerce di denc ci lene li di liggey ci lene koku mom bu waxtu asakam jote lam denc ci bank ba ak lim yor ci loxom lepp lay bolé gennel ko asaka wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena kuy julli di jang ci sar yi ñi wax mu fasal sar yi guddi ndax day jang sar yepp wala waaw loolu lañ sopp de ci julli suba ak julli tisbar ya bëgg mu jang ci qiwalul mufassal tamule suratul qaf wala hujurat ba ci abasa won na jaati jeex ci saar yi lañ bëgg kuy julli suba ak kuy julli tisbar nga jang ko fa keene do kuy jite mbolo mo xamne ñu ñu do leen ci ño xamne it am nañu aaje wala yoy nga ci suba mom baña guddal lool moy le gën bu day ño xade xam nga ne ñepp man nañu and ci nga def wala mu yow dong sopp nañ nga jang sar yi guddiy yoy way nga jël sar yi bam jeex na luñ sopp wallahu ta'ala a'lam mbok mi la neena khasidi ñu ko bind diko bindé ni ñi jangé alquran ci nga xam dañ ko idoham ak yu mel non muy laaj ba xam ku koy jang noko wara jang ñaar yepp baxna man nga ko jang ni ñi jangé alquran ndax lolu ci saan la lu ñu xam ci lakku arab di idoham yenn harafi ci yenn yi waye man nako jangé yit niñ baxo jangé lakku arab ni rek rek wax wallahu ta'ala am mbokk mi la neena kuy jang alquran ci watu war ni ko gone jangé ni legi neena tam wote ni ko mag ni don jangé ndax dañ koy jatta bi yak aw riwayatu was dafa am ay regalam regal yoy mu ku wacc rek day japp da nga yak ndax jangé ni nga jang bokut ak yoon wi ngay jang ki ngay jang am jangam yoon wiñ tek ngir mom riwaya biñu askan ci warsh mu jele ko ci Imam Nafi' da am nuñ ko baxo jangé jangén wowo nak muy mag muy goné ku jang nu wuté non ak yak la bu day ko xamné yak gi lool la man daf na gor gor lu kem katanam dañ ñoo sant ñu ragal yalla sun kem katan xeyna mag ni bawo lool lañ man bi ndaw ñi dikki xam xam ubbi ko ñu xam lu gëna wër loolu lañu wara jang mbokk mi laaj neena nisaabi asakari khalis fum tollu ni nisaabi asakari khalis demone yiñu tollu mom dana mat 3 million ma dana ko jégué 7 million wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko rawé ab rakka ci julli ndax bu iman di sujootu ba'da salam bu ilimanam selmale rek mom lay jog agala julen wala day nek ba iliman sujood ñaari sujood yi ba selmal mu doora jog fu iliman selmale ba noppé ci julli gi rek mën na jog mom agala julen bu noppé

fofu kon lañ ñëwé ma indi wona ci lu bari bari way damay gattal fofu rek ngir misal ni ma doon joxe ci né jidit bi ni ko yalla jagalé né ay mbir yo xamni yeneen ñi nekkon ci yeneen dina amul ko doori du mel non dañuy déggé jagalé yi nga xamni mom la ñi and ci jàm né dañu ñu ci jagalé ba ci faaw ñu léral ñëk jëmmi sin bi kan la jakk won murid lu am solo lay tam jagalé yi tam yu wër la té am waye ñeko señ bi jagalal moy murid yi deug deug ta aju ci mom señ tuba da na wax ne murid moy ko xamni genn yi té la am muy sun borom tabaraka taala idil muridu la yuridu abadan ghayra lir rahman ko xamni ngeureum yalla kesse moy yitem koku moy murid gis nañ itam mu wax ne wasful murid tarkuhu al irada liwajhi man yaf'alu ma arada man yuridu shay'an siwa mawlahu yasil lahu wa khayruhu awlahu ci xasir go qita bob sin bi leral na doxir ab murid moy ko xamni yalla kesse moy yitem cheikh mohammed al bashir net li nané sin bi masluna yable ca dara jene ca daru salam kuñu wa abdullah jaw ne ko bo demé waxal murid ye nenen ko xamni yitem moy am aduna moy aduna koku na mo fi baye dara ji ko xamni yitte moy alakhira kexe namo fi baye dara ji ko xamni yitte moy aduna ak alakhira batay namo fi baye dara ji ko xamni yalla kexe moy yitte nak mu tok sun bashir bo moko wax kon murid deug deug yitte jelle don moy wut yalla yalla kexe moy don yitte moko ñor ak chaque ngeureul sun borom sun tuwa buñu setlo itam ku massa ñew ci mom amna yoonu mu da terbiya moy da na jangalo xam xam da na liggeelo ngir dindi reuy akuk tayal ci yow dana faral dana la faral lo sa bakkan dana la tuddlo yalla tuddu ku bari dana fexa ba nga yigne yow geuno kenn te li nit di geune nit moy geun ko ragal yalla is akramul ibada indallahi aktharuhum taqwa lolu señ bi da wax dana la fexa itam ba nga am teggine yo xamni day feen ci say wax ak say jëf ak sa lepp dana fexa itam dina denk denkan yu bari yo xamni dana ci ñew ci yenn insha Allah ta'ala wirdam yi di wirdul ma xoxit kum ko massa jox amna sarfu yim ci gallo yo xamni it day wane ne kuko matal chaque mourid leerna te moy da la digal nga xam say farata di jang alcorane bis bu ne fonk jullik mbolo ak fonk qiyamul layli moy neuf ni ñi def ci koor ñu diko def ci lu nga diko def ci lulul koor fukki rakaye ak ñett ak and ak ñi nga xamne dañuy top yalla moytu ñi moy yalla ak bayyi kabair yeb amna ci itam tariqa mourid yo xamne usul la ci ak ciosan la ci yo xamni ku geustu mindum señ bi ak mbirum señ bi da nga gis ne mën ci ñak te moy fonk jaamu yalla ak xellal ak deddu aduna baña def addu musite ji gëna kawé ak soroxlu ak wayaflu bañu ci bop ak sakku lew ak doxé ci yoonu yalla ak xidma ay principe la ci yoonu señ bi tam bayiwul mourid yi rek digal na len lu bare defna teur yu bari yo xamne ko def ngir digal len lu melne jalibatul burur ci ñeul gën nga wax na ne dama ko way nazamaha tarbiyatan wa tarqiya liman ta'allaqu bihi li tasfiya wax ni tam washaytukum ya man ta'allaqu biya fi shirri wal jahri li wajhi rabbiya an tatruku muharraman wa ma kurih li wajhi rabbikum wa kull mushtabih digal na len yeen ñi ak ji man yep ngeen moytu lepp lu haram moytu lepp lu yalla shib moytu lepp lo xamne leunt la lolou wax na ci lu bare bare walajimul wajiba wal manduba wama ubiha tahtahu taqriba na ngeen saxu ci di def wajib li yalla faratal ak li yalla sop ak li yalla daganal ngeen nek de walajim ta'allum al ilmi da ngeen sax ci wut sax xam xam ta'addabu fi 'alanin wa sirri faltarhamil kibar jumlat ash-shighar walajim ar-raja'a bil a'mali yu bare bare yo xamne munuñ ko indi te waxtan nañ ko ba tay digal yi nga xamne señ bi da na ko diglé ak téré yi nga xamne da na ko téré lolit bind na ci lu bari rawdu rayahin daw rek yakana genné téré bo xamne ñu tudé wasaya cheikhul kharib moy denkan yi nga xamne señ bi da ko da denkan lolit batay ñu xamne ci mourid la denkan yi nga di ci def sa kem katan señ bi itam bim diglé itam fofu itam amna ben chef mo yi mo wax ni mom boko xolé da nga japp ne xana man kat kun ba nek guma mourid xana waye ni yi ni kawé na lol doxinu kawé la
waye da ngay am yitté nek ci rek bëgg sëriñ bi jëblu nek ci yi ñu wax yépp di am yitté nak ag ca yalla kessé di sa yitté.